0: mga yana yon mangingon mga kung imong ikuan kay ato ani kung ang tumong ibasi worst case scenario population lang daan. Kung maghatag ka pila kilumbuga sa pila ka pamilya. Kada lang daan bukas ko lang na wa pila wala tubig o pila nusod man. Ya wala ta sa kanunon wa pila.
1: Kay kuan ang gyud na
0: tanan. Oo.
1: Ang tanan of course tanan na dilang logistics, dilang pang-fuel guban pa kun dili apil na ang ayuda.
0: Yes, tanan yun na. Kay muna man atong ginatanaw sa itong projection.
1: So, gamay ra ng 100 million, Sir Nick? Siguro mga 200, 300 million or maybe basig 500 million?
0: Kung mas na, madakan pa nimo, mas maayo.
1: so 1 billion na lang?
0: Walang kinanglan dyan ta. Yes, pag may problema sa pag-project sa iyan ng amount, kay, sa Ongingo, naaman ang region na po ng nasyonal nga mutabang sa ito. At least kabalo sila, pilay atong panginanglan. No, muna importante nga ma-identify na ito kung siya itong kinanglan. Kaya saan ako paghatag, kung kabalo, kung sa imong kinanglan.
1: So, lagi.
0: Karon atong nga identify unsay na unsay possible nga atong kinahanglan, so di lang daan at least makabalo sila nga oy imuna ini ang kuha, no? So di pa lang at least dili kita mabalaka.
1: Naroon po na sa kanabang mag prepare ta sa annual budget magbalin ba patas

0: advertising, and integrated services. Building brands, constructing futures.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance.
3: Mayor Clarex Uy, dangparan sa katawan nga nanginhanglan og dabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipilin, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: sa atong kalamanon inyong talamanon inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Adlaw na sa tanga Biyernes, pizza 12 karon sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Adlaw sa kagawasan, adlaw sa kawalingnan sa atong nasod Pilipinon, June 12, 1898. 128 years na mga isoon, kita ang angko na to ang kagawasan sa nasod Pilipinas. May gadlaw subli, og of course, sa ato mga katawahan, ganamin ang kanato, diri sa 80 ka mga kabarangayan ng syudad sa Kaganduro, dalawigan sa Misamis Oriental, og kutob sa mabot sa signal sa 99.9 Magnum Radio. Sa ato mga hookup radio stations, ang 106.3 radyo natin, ang RPNDX, KO, og ang Marian Radio. May gadlaw kanintaran sa ato sa nagmonitor karon. Sa atong mga netizens, pinagi sa atong Facebook pages, ang Cagayan de Oro City Information page, official Facebook page kina sa atong sa CIO, o ginumanasab ang official Facebook page ni Mayor Rolando Clarix Uy, ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro. May God now, o kabar sa nato, sa ngalan sa atong kamahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, at ang kabar ng atong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Actob. Sir, good morning.
1: Good morning and happy 128.
0: Yes. Adlaw, Independence Day.
1: Independence Day. Malaya na ba ka dyan
0: tayo? Yeah. Sa nasod Pilipinas.
1: Malaya na. Dagan, sa mensahe pa ganina ni Attorney Ed o ni Vice Mayor Bebot, daghan ang klase sa
0: kagawasan.
1: Kagawasan, no? Kagawasan sa kapobrihon, kagawasan sa injustisya, kagawasan sa batok sa fake news. No? Daghan kayo nga mga klase sa kagawasan o daghan po klase sa pag-atubang ni ani. No? Dili lang pinaagi sa pagkigbatok, pinaagi kaniadto sa gamit sa sundang, gamit sa hinagiban sa kaalam, no? Kay dili man tanan heroes na to nakig kaning gubat, nakigbisog sa kanang armas, no? Na may uban
0: sa gamit sa labutan.
1: Oh, kalantip sa labutan sama ni Dr. Jose Rizal,
0: yes.
1: No? Nila ni kato ni Luna, no?
0: Apolinario
1: Mabini, no? Bisang lumpo to siya, no? Nato siya polio pero tungod sa iyang kalantip sa salubutan, nakigbatok siya kabahin just na himo na to nga ika 128 nga kasumaran sa atong kagawasan, no? Daghan klaseng problema gisagubang sa dakbayan sa Pilipinas, no? Uto nga ang kuan ka ganin na interfaith nga prayer, nindot sad kayo kay managlahi nga mga reliyon, pero usara ang tumong juntabs, no? Ang pakig-usa labi na sa atong dakbayan, no? Giampo sa atong mga pastor, sa atong mga kaparian, no? Imam og sa atong mga higaonon, no? Atong mga lumad nga ang pakig-usa ba kay ang timunay tinuod nga demokrasya, no? Nga atong natamasa ang tinuod nga kagawasan kay naatay freedom sa pagpadayag, no? Sa pinaagi sa atong reliyon, no?

0: sa atong mga pagtuo, no? Daghan kaayo nga pamaagi, no? Atong tiwaso na unya kay uban sa tema kay nindot kayo, no? Nga naa kita karon nag programa tungod kay natay kagawasan. Tungod sa atong kagawasan, no?
1: Yes.
0: May buntag sa atong Halangdong Mayor, Mayor Claric Suoy,
1: yes,
0: no? Kanunay nga monitor sa programa matag Biyernes inyong alagad Mayor Claric Suoy, no? Uban sa iyang pamilya, Kapitana Lorna, na hapit na pod ang pista sa Barangay Carmen.
1: Yes.
0: No? Kapitan Kapkiki Kang Uy, no? Nga,
1: yes, sir.
0: At itong miaging adlaw, nag-courtesy visit ang iya, di ba, na-mention na to ni Aging Simana nga programa nga dunay cup serves
1: sa
0: programa nga dili ni nag-limit lang sa Barangay Carmen, kundili programa sa panglawas, John Tabs, no? Pasalamat ta nga naay punong barangay sa unang distrito. Bisan pa man sa iyang pagkapunong barangay sa Barangay Carmen, pero lahos-lahos ang serbisyo sa Distrito 1, no? Ang nindot ka programa sa panglawas. Kuan po ni, kanabang paralel ni ato sa City Hall, naman tayo suri-suri sa baryo, no? Matag Martes o Huwebes, giapilan pagyan sa suri-suri sa eskwelahan, no?
1: Yes.
0: Muning SSS man din ni, SSB o SSS, sabi na ito, ang SSS kay ahinsya ra sa kanang social security system. Naa po na tayo SSS
1: sa
0: City Hall.
1: Sorry-sorry
0: sa eskwelahan. Dalas sa mga batakang serbisyo sa panglawas, ngadto sa mga eskwelahan para sa magtutudlo, estudyante, o mga ginikanan nga walay panahon muadto sa sorry-sorry sa baryo, no? Kay na lukong sila ilang oras diya sa eskwelahan. So gitagaag higayon, no, nga makaadto, maka-avail sa mga serbisyo sa panglawas aning gitawag na itong suri-suri sa baryo. Dayon, ang cup serves pod,
1: yes,
0: kwani, no, paralel siya sa atong serbisyo sa panglawas, no? Kay naagihapon, nakiguban gihapon atong City Health Insurance Office, no? Atong GRB, City Health Office. So, gitabangan gihapon yung programa, Jun Tabs, karon mapalapad pa ang serbisyo sa panglawas, labi na sa Barangay Carmen, o sa kinatibukan sa Distrito 1, no? Nindot kayo nga doon ay nag-initiate nga punong barangay nga wala lang naglantaw sa iyang barangay kundili nangitag partners, no, nangita og kaning katimbang sa pagpangalagad labi na sa atong panglawas. Kay usa gihapon ni Jun Tabs, no, usa sa hagit gihapon sa ato ang independence nga gawas noon ba kita batok sa sakit, no, gawas noon ba kita nga libre ma-avail ang mga serbisyo gikan sa gobyerno, no. Kay mobitaw na nga those people who are less in life
1: shall have more in law.
0: In law. Dili lang law. More
1: and
0: on services. Okay. Kinahanglan kayo, no, ang nagkinahanglan gid kato maging labing wala. No, muna ang gilantaw labi na ni Mayor Claric Suoy, Kapitan Kapkiki Kang Uy nga ang kaning mingunta ang kaning ipaduol ang gobyerno sa katawan tungod kay nasayod sila nga ang katawan mo na ang walang wala, no?
1: Dili lang niingon nga konser kana para og slogan kundili gipuy-an kini nga prinsipyo,
0: no,
1: ni Mayor Claric.
0: Ya, dili lang karon. Sugod pa panahon
1: kapitan,
0: na himong kapitan, hangtod na himong kongresista, hangtod na himong mayor sa Dakbayan. Wala na undang kundili gi-improve pa pag-ayo, no? Muna nga usa ni sa gasa na gibuhat sa tong mayor atol sa ika 76 na pod nga kasumaran sa tong Dakbayan, no, nga wala sukad mahitabo nga dunay mga social services nga program nga ingon ani kalapad, ingon ani kadako kay tungod lapad nga daghan kay siya naabtan, dako kay daghan kayo iyang naalagaran. So muna nga padayon ta, no, pag-enjoy sa ika-128 nga pagka gawas noon, no, dili lang sa mga colonizers. Kaya matod pa ni Atty. Ed Cabanlas ganiya, dili mere absence of colonizers ang ingon ng freedom, kundi dili freedom sa tanang aspeto sa kinabuhi. O giunsa na to pag enjoy ka na nga freedom dyan, Tabs. No? May muntag sa tanan na tong mga punong barangays, 80 ka barangayan nga naa ganina sa flag raising,
1: yes,
0: no, atol sa Independence Day celebration. Mga national agencies, no, naa ka ganina, mga magtutudlo, mga estudyante, boy scout, tanan mga national line agencies nga naa giduyog sa pagpakayab sa nasundong Manila atol sa ika-128. Muni silang
1: mga girl scouts,
0: girl scout nga babae.
1: Mosab. Sakto sa
0: atong yang kauban, boy scout to mga lalaki.
1: No? Sakto kayo.
0: Oh, sakto kayo.
1: Sakto gyud.
0: Kani na sila
1: mga boy scout nga lalaki.
0: Oh, na may taas og buhok.
1: Di lalaki gapon.
0: Di ni taas og buhok ko. Di ba? Yung dito ko, katang ganina, Girl Scout to nga babae. Kani, Girl Scout po nga mga lalaki.
1: Sakto.
0: No, sa itong mga kaigsunan diyan, no? Mga kauban na to sa masonaria. Doon tayo, sa nakapod, kompleto po. No? Ang free and accepted mason sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, nakigduyog po. No? Kay, usanin sila no? Sa mga kato, itong mga national heroes, daghan itong mga mason. No?
1: Nagbarong mga ganina ng wala.
0: Nagbarong ko ganina, pero igang ko gigilok po na ako kung akong kuan, aning kanibang pilyo. Murang magnaay mga tanod to nga na ibot. Muto na ni nag-ilis ta kay gawas nga watan na anod magbarong gilok gigis na nan no muto nga naka-ilis taon ta no salamat kayo sa mga nagpasiugda no sa atong mga maanyag kayo nga mga ushers ka ganina pili gito mga maanyag nga ushers sa atong city government no atong mga empleyado no sa pagdumala ni Ma'am Kansay kay murag siya moy lead usher adto ganya unsa tawag nang pinaka one lead usher
1: murag mo giro
0: oh oh lead usher nagpa-picture pa sila ganya na nakalakaw na may kay medyo di gid magwantaw na sila mga department managers no may buntag sa tanan natong department managers no ilang mamamama ganiya si Ma'am Sheila Lumbatan no to nila din papapapa si Attorney Roy oh nindot kila mga barong oh ay sus pasti lang pagkagwapo kayo mga gwapa anta ma-release na tong gi photoshoot ng mga ulagway nila din eh kay mga nindot daw kayo ilang itsura no ang ayan sad kayo no atong mga department managers no kanang manggi nanggi shades ya nanay gitaguan
1: manlag nala sige
0: no may buntag sa tanan no sa mga nagsaulog daghan nag birthday karon
1: ay
0: sa mga nag birthday na to ng mga kaigsoonan sa mga nag anniversaries no mga kauban nato sa buhat mga taxi drivers, kani po sila, mga heroes gyapon eh. No? Yes. Di lang, mga unsung heroes. Na kabahin gihapon sa nagtamasa sa itong demokrasya, no? Atong independence. Salamat kayo sa itong mga taxi drivers, jeepney drivers, operators, no? Mga mag-uuma, mag-iisda. Tanan nga dunay kabahin no? Sa paghandog sa ikasinto 28 na kasumaran. Ang uban, giagi na lang sa pag-drive, giagi na lang sa pagpangisda. No, kita giagi na tog barong-barong. No, kamo sa CIO, inyong role sa panahon sa independence is mag-cover, no? Part na, no? Unya ang kuan dayon, ang atong mga lideres, no, na mga councilors kaganina, no, ang gipanguluan sa ilang inahan sa 21st City Council, Vice Mayor Bebot nga mo'y nag welcome message then isundan dayon sa amubo lang ang programa dyan, Tabs. So, yes. Part sa mga seremonyas is ang kanagyong pagpakayam sa nasundong Manila. Full military honors, no? Kanang pagtukar sa pass and review, may tawag na, no? Kanang
1: pagsulod sa colors, pass and review.
0: Oo, dahil nun. Musuroy dahil yun ang dignitary o ang host, no? Musuroy sa mutindog anang cube. Sa itawag na, huwaman takatisting anang mutluntod anang. Good.
1: No, so, platform yung gamay.
0: Oh, platform. Marag cube man siya tawag na. Wow. Dice. Marag dice. Wow. Dice ang tawag. Akala nga nang itindugan nila ba? Ang nagrepresentar ni Mayor kaganina, si Attorney Ed Cabanlas, atong majority floor leader, o kabahin po sa 4th ID Philippine Army, no ang nagrepresent po in behalf ni Major General Marion Angkaw is si Lieutenant Colonel Estanilla. No? Muna sila kaganina, honoree and host. No? Muna dahil siya. Ang bisita, ang honoree, ang nag-host dayon ang atong 4th ID, no? Gitukaran dayon sa 4th ID band, no? Kaniadto juntabs kanang batan-on pa mangyapon ta. Batong bata patabak.
1: LGBT na taron.
0: Nami yapon bisag tiguang. Magnaya po yung maglaway. Nga pagtukar gyan ng kuan banda, malingaw yung kanapit ang sa 4th ID band.
1: Oh, may laki na sa mong tukar.
0: Oo, may laki na. No? Mga maayo kina. At itong sa Patag, doon ay duha ka vocalist nila sa 4th ID o sa Task Force Oro man siguro to, ning tukar o nindot kayo nga kanta. No? Kuan to.
1: Or Diamond Band man siguro ni.
0: Ang sa 4th ID. Nindot kita yung kanta last Saturday. Lima, niya, akong dumdumon sa ang title kay nindot kitog mensahe na ang ilang kanta. Gwapo sad kay mga tingog. Gwapo kay mga tingog
1: ni kanta. Dili pod God release me. Alay pa to, di lahi tanga kanta.
0: Gwapo biya day na ba ang team song sa Independence Independence kay release me?
1: Sayo.
0: Please release,
1: release
0: me.
1: Release me sa mga kuan. Gawas nun ta sa sama sa.
0: Mga hagit sa kinabuhi
1: ba? Sakto sa.
0: Marilista sa problema, marilista sa kawad-o.

0: sa kapobrehon, sa corruption.
1: Pwede na mga attempts na.
0: O, dili na mga sa love life. Kaya nindot pa yung love life. Karoon, hindi mo na i-report ron.
1: Buya.
0: Na may buntag, subli sa tanang katawan sa Dakbayan o sa atong hepe sa City Information Office. Kanuna yung tang magsunod. O, kabahin sa freedom na to, no, ang pakigbatok sa fake news. Ng atong sundon ang tinuod nga tinubdan sa balita, ang official Facebook page na to, City Information Office, Cagayan de Oro City, o Office of the City Mayor, no, Cagayan de Oro City, kana mao ang official pages nga gigamit sa atong mayor sa paghatod sa mga ulahing kalambuan, pagtaho sa katawhan sa unsay gibuhat sa atong mayor sulod sa pipila ka mga adlaw milabay. Og salamat sa hepe, no, ato ang
1: Sir Jay
0: Adeser nga buhay na sa love life, buhay na sa career, buhay na sa sports, no, pakagis ta ni. Og siyempre ang yang idol, ay, yang mentor, walay lain, no, nga nagkalamurok ang aping. Nagkaroon ng pamubo lagi siyang shorts na po. Saan ba ni? Beach outfit na po ni? Or mall ni? Malling ni siya.
1: Og ba pa?
0: Malling kay naka-rubber shoes, no?
1: Di ugma na, kaya na, ugma na.
0: So, Father's Day, di pa man ugma ang Father's Day?
1: Ah, di, unya na, isgutan na lang
0: niya. Ah, sige, sige, unya, unya, no? Sir Ian Fuentes, no? Ang Sir ato Ryan. Ang one assistant department manager. Sa tanan mga department managers, ato ang Dakbayan sa Cagayan de Oro, local government unit of Cagayan de Oro, may buntag ka ninyong tanan, no? Hope naka-tune in mo, maka-share kay murag, usara may siging tanaw live, ano si Ma'am Kit Kat, raman? Ang problema, dili pag yan si Juan, no? Naminaw niya sa radio. Karon si, ito niya yung binin, Engineer Mumunga, nagpag-greet, ano siya nga. Ay, kunin yung kansawig playboy ba? Isa ganahan kayo siya kay. Then si Juan po, si Rico, no? Nga, ganang maglakaw sila Friday, kay tanaw ng venue sa KSB. Oh. May yung siya, chick boy, ay, kung ganli ba? Ay, pero ganahan kayo yung chick boy kay. Sumangil. No, may buntag, subli sa tanan. Naminaw sa matag Biyernes na tong programa, inyong alagad, Mayor Clarix Uy.
1: Yes, good morning. Uy, sa atas ang mga sakop, mga staff na ito na adari. Si Kuya Carl, atong division head sa technical. Si Laulaw.
0: Lawrence, ayun po ng Laulaw. Oh, Lawrence. Lawrence lang, Lawrence. Like Lawrence.
1: Liw-liw.
0: Si
1: Jarwin Basilan na yun.
0: May buntag sa atong mga technical crew. Ug sa tanan nga naa karon sulod sa atong buhatan kay tuloy-tuloy ning programa hangtod Lunes, no? Preparasyon nato sa atoang 76th Charter Anniversary and State of the City Address. Maghatag taho ang atong mayor, no? Sa mga nahimo, pagahimuon ug sa mga plano sa maabot sa atong Dakbayan.
1: And of course, let's go to naman himo, sir, kini kabahin sa atong Himugso Festival Celebration, kining atong pagsaulog sa adlaw sa kagawasan sa nasod Pilipinas, ang atong ika-128. So, ato ito ibalik pakita, katong kaganina, although let's go to naman himo, pero aging rundown lang gidyapon, kay dagan kayo atong mga personahe, gisalot tanan, misalot tanan, kini ang mga estudyante, tanan, no? Nagkaniyang ahensya sa gobyerno, pagpakaya simultaneous na ituod ni kaya sa ubang mga
0: Pilipinas
1: ubang mga lugar Ilgios magapon dito sa ubang mga kalugar lugar sa Pilipinas magapon ni ang ilang gibuhat kabahin ni siya gapon sa atong pagsaulog sa atong Himugso Festival. Then apil na po niya na ang ato na yung State of the City Address ni Mayor Clarix by Monday pohon. Gituyok tuod ni ang flag, sir. Kaya ko nga flag gituyok ni adya sa may Divisoria, especially na paghapit da yun.
0: Di kayo pa ng City Hall?
1: Oh, paghapit sa mga areas nga doon ay...
0: historical markings?
1: Cultural heritage sites, papa. No? Sa atong Dakbayan. Kay una na daan, na natay katong gitawag na ito nga walking, heritage walking tour. Kay ato, mangipakita, pasundayag po ang atong history sa Dakbayan sa Gidioro. Kay pasig kabalo na sa bang history sa bang mga naso sa ato inunungla. So naani, no, naaning pagpasuroy ani mo ni makita ninyo nga gituyok ni siya sa may division niya area hangtod nga tapos dito sa atong pagpakayab na dayon kaganina sa atong nasudnong bandila. Okay,
0: ang symbol ana jun taps no, nga ang nagbitbit ana na madre na pare na ay Muslim Brother na ang taga national agencies civilian estudyante muna nga mga nurse no police kay manang ingon nato kanina no nga kitang tanan dunay kabahin no tanan sektor no nga alay-lahi tag role sa pagpatuman amo na silingan no
1: ade
0: si Shalatel taga DepEd na no dancer po na.

0: ni Dr. Gaso.
1: Ma'am.
0: Sa DepEd. Matag KSB, mananaw lang yung KSB. Makita niyo muna sila.
1: Dali,
0: may na sila manayaw.
1: Ah, oh. Dumduman, ganyan mo silingan yung ba?
0: Ang ipokus pa po na yung kamera.
1: Natanawa.
2: Natayo ah.
1: Na, anyway, tanan na nagbit-bit na represented siya sa tanang hutong sa Katalingban. No? Nagkaniya mga profesyon, sundalo, membro sa Bureau of Fire, police, tanan, no? Na,
0: gidayungan ang Pilipinas ba? Kay ang atong symbol sa atong Pilipinas is kanang mang flag, no?
1: Gani, gani.
0: So, gidayungan nila nga maabot dito og ipakayab dayon pag abot dito sa pole, no? Indot kay nga kana bitong
1: mensahe
0: symbolism sa independence, no? Indot gani ana pa to si Councilor Ed Cabanlas, no, nga freedom to dream for our dreams to become reality, no? Indot kayo ba nga ang kagawasan nato nga magdamgo para matinuod pa atong mga damgo.
1: Speaking of damgo og kuan kana ba nga mga damgo og gasa giya kini sama sa tingon kabahin sa Himugso Festival nga celebration nato kay ato ang tema ni sir.
0: Kuan ang tema nato sa ika-128 Independence Day is kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Freedom, future og sa may kasaysayan,
1: history.
0: May giga ng mga Tagalog da. Kung masalapid, manaundila ng Tagalog.
1: Kasi ganito yan eh, yung...
0: Ngayon na kayo patampos ni Tiring. Labon nga maag-maag itong kuhan dito sa Blue Ribbon Committee. Kanang witness. Ngayon, manday ka may imong witness sa Blue Ribbon Committee.
1: Ganito yan eh. Ganito yung celebration talaga namin noon eh.
0: Mahirap tayo magkausap, mag-inusapay.
1: Mahirap magkalison.
0: no?
1: Dito, so, manali, no? Mana ang makita ni ba ang colors gyud sa akong flag, mano na ang pagpakayab sa atong nasudnon nga bandila, pagtamod pod sa atong mga heroes, kanang tindog sa taas sa mga hikan
0: si Dr. Jose Rizal,
1: magani
0: mga atong national hero. Pero dili na pasabutang siya gyud pasidunggan ana,
1: tanan na,
0: apil sila, apil siya, no, and diha man nabutang ang flagpole nato nga dako, so diha gipakayab, diha na lang pod nag wreath laying, no, symbol naman na, no, ceremonial bang nagpakita sa ato ang pag respeto sa atong mga kanhiay nga mga heroes, no, kabahin og karon ng mga bagong heroes, no, kaning mga tanan, no, mutong
1: tanan kuan sa
0: tanan, no, kita
1: katanan
0: sa, ikaw, no, ako, no, nagpadayag ta sa tinuod nga balita, dili fake news, kay apil baya sa hagit sa bag-ong pagkagawas no nato ang nalukong ta sa mga fake news, no, gibombardiyo ang tag fake news nga kabaluta nga naay nagpaluyo
1: gani gani,
0: no, pero wala natandog ang atong mayor, no, usa na sa mensahe
1: ni samot nga nahagit siya,
0: oh, wala
1: nga mag padangat ni noong dugang pang at ni noong
0: isurang-surang ni noong juntabs
1: yan, no?
0: Surang-surang no.
1: Kato iba kaning ipakita sa tuwa to kung napatod diha katong kaliwkan po sa Himugso, kay kani sama sa tong hingon atong windows katong list of activities kato sa Himugso na alas 5 ko na ba to, kay kabahin ni siya sama sa tong hingon ato na lang po ning dalikyatan, although naman di report sa atong sigutanan, pero
0: heritage ay kwanto unsa man yung pasabot
1: heritage ito, walking tour
0: oh sa Pizza Nuevo, Pizza Jess
1: patong miagi amo na to
0: ang adlaw nga gisuroy sila dito sa atong Duao Park, diri sa Executive Building, sa St. Augustine Cathedral, sa atong City Museum, no? Sa Gaston Park, dayon dito po dayon sa Casa del Chino Igua, no, dayon sa Divisoria Monument og sa atong amphitheater, no, kay muni ang mga sentro sa panahon sa pagkahimugso sa Dakbayan, naa na ning mga establishment o naa na ning structure nga part ni nahimong history sa ato ang pagselebrar sa ika-76 nga kasumaran sa pagkahimong siyudad sa Dakbayan.
1: Okay. Himugso Festival 76 year celebration sama sa tungingon. Ang tema po is ito.
0: Ang tema is gasa sa kagahapon, garbo sa karon, giya sa kaugmaon. Our gift, our pride, our guide. Indot kayo ba? Indot kayo.
1: Yes, and of course, muna ang atong kasalugan, although kinisya sir, taas-taas pa rin ka celebration kining atong sa Himugso. Kaya lagi Monday pohon muna ang atong. Ganun, naram mo na ni. Salamat kayo, Wendar, sa akin ni. Manamaning June 9 to 10 at tumiyagi katong Heritage Walking Tour kini na Independence Day. Ugma sa pitsa 14 dahil katong Inter-High School Drum and Lyre Competition. O sa pinaka-highlight yun, kung buto na naon, sa atong Himugso,

0: kinigod ang state of the city address ni Mayor Clarix Uy. By Monday po, no? At nga na ito na, full coverage ta sa City Information Office o sa Mayor's Office, City Mayor's Office tanan. Kaya para nga inyo madunggan, mabati ang pagpadayag ni Mayor Clarix sa mga achievements for the past year and unsa pa'y buhaton for the next year.
1: Magsugod sa usak santo sa misa, no? Matag undertaking yun sa mga activities sa atong mayor juntag.
0: Misa yun. Pagpamalandong sa labaw mga gaw.
1: Pwede malimtan nga unahon yun ang misa. Kaya kaning tanan nga gibuhat na to, kung wala ang giya sa kaitasan, wa yun ni. No? Wala kayo magbalampusod. Muna nga, ingon ana ka God-fearing atong mayor, no? Usa na sa gibatunan juntabs, no? Nga, hiya sa usak ka leader pag mahadlokon ni kas Ginoo.
0: Kana.
1: Una, giyahan ka sa insakto o labaw sa tanan, iiway ka sa mga dautan, iiway ka sa mga panuway. Matod pa niya na, iiway ka sa mga panuway ng mga hilagtanon sa katilingban. No, kanyang gamugnag, mga fake news.
0: Gani.
1: Ano, ato lang ipahibalo, no, nga, daghan kayo, nag-message na to, juntabs na mga so, na, even sa, nasa abroad, nasa Davao, no, nga mga, dili sila ingon nga supporter sa ani nga grupo. But, kana bitong gihimuan og fake news ang atong mayor, like wala niya gihimo nga statement but naghimo-himo og statement, no? Nga pare ani, no, pabor daw si mayor sa 40% nga increase sa COWD. Never naghimo og statement si mayor katong regarding pod sa against kang senator Bato de la Rosa, no, nga nagdugang daw si mayor og additional nga kaning reward, no? Fake news nga po na, no? Ato nang ipahimbalo sa katawan nga wala naghimo o wala naghimog lakang or any statement ang atong mayor nga makadaot ni Ms. Kankinsa man, no? Apil tong nag-ingon siya nga si President, si Senate President kaya tanong ko, no, iparesign, no? Wala nagbutyag, wala naghimog statement atong mayor ana og labaw sa tanan kaning reward nga 10 million nga kinsay makadakop kang Senator Bato de la Rosa.
0: Grabe, no?
1: Fake news ni, no? Even mga amigo natos Davao Juntabs, no, nga mga Bisaya pod kayo, mga bisdak ba, no, concerned pod kay wala man ta nag-ingon nga kaning sakto ilang gibuhat, but wala naghimog pronouncement si mayor against anak nila. Gani, wala gigibuyan, no, nga pamahayag ang atong mayor sa national issues. Ang iya lang gid concern is dinhi magpadayon sa pagpangalagad, no, ihatod ang batakang serbisyo nga bisan pa man unsay mahitabo sa atong kauluhan, politika man na or unsa man na nga mga panagbangi nila sa baruganan, pero kita kay di man ta ingon ana apektado nga ma-hamper ang atong pag-deliver sa basic services. So padayon ra gihapon ang ato ang paghatod sa batakang serbisyo. Muna ingon ni Councilor Ed kaganina, wala nagpa-distract ang atong mayor sa national issues o labaw sa tanan, wala nagpa-distract aning fake news, no, labi na tong mga panuway sa katilingban, no? Muna na ang patawag ni Mayor Carl, mga panuway sa katilingban.
0: Dagi.
1: No, kayo, unsa may mong tawag anang mo bayad ka o layout artist? Mo bayad ka vlogger nga mag-vlog aron maghimog fake news? Magbayad ka o pages, magpalit ka mga pages aron na ay followers nimo, no? Unsa may katuyuan na? So mga panuway na sila.
0: Gani.
1: No, kay gani. Naapay uban nga nag-gibayran daw, no, lang, no, gibayran daw ang usa ka, di man to siya celebrity, feeling celebrity lang ba, nag-awat-awat siya segment bitaw sa usa ka lawyer, no, from Cebu, yung awat-awaton, kay naka-receive din ni gikan sa maleta,
0: alak,
1: nga pink nga maleta ni Kuan,
0: ni
1: maleta boy, maleta girl, no, siya, maleta boy.
0: Ditiyak.
1: Ditiyak, no, maleta girl, kay even gani daw na yung iyang masayop na punta ni. Ang iyahang agay. Iyang si tawagan na. Part, ako na lang. Sa trophy na lang. Kaya di man tinuod ng partner or dili. No, gadawat daw na from the maleta
0: o
1: 150,000
0: para kuan lang. Para pakitan tao.
1: Escort ba?
0: Pakitan tao lagi.
1: Oh, na dili tiyak iyang identity, no, nga 150,000 no na ang bulan.
0: Iya kay ba.
1: So dili kayo bugat sa iya kay na may maleta perme.
0: Kasi gusto si
1: gani nagpa-member pa man gani sa prosecution team aron madungagan. So bugat kay iyang role, bugat pud iyang maleta.
0: Allah.
1: Ana man na. So dayon ang alleged, no, ang iyang kaning gibayran daw nga vlogger is nakanay condo unit na apagi sa kinan.
0: Allah.
1: No, so nangugat gyud nga Pahala diyang magkinaon sa ni gubaon gid nako si Mayor Clarex. Muray ang tahas.
0: Mm. Oh, ana. Grabe. Mo na mga
1: fake news.
0: Fake account.
1: Oh, fake account diay no account. Atong nganlan kay kaning Mayor Rolando Oy Juntabs. Kwarta ang tuyo pud ani.
0: Ayun,
1: grabe kini siya makahimog scam. So atong balikon pagbalik sa tanang nananaw, naminaw sa atong programa karon nga kanang Mayor Rolando Oy nga Facebook page ayaw gid mo og transact ana labinag nanay hisgutan sa kwarta.
0: Gcash mga ayo na nag-Gcash.
1: Maayo ra ba kay siya istorya?
0: Lagi.
1: Mangumusta sa imo, sus mm. Ma-feel gid imo nga tinuod magi-dismayor kay ang the way man ulti si Mayor, ihang i-project nga siya.
0: Gani.
1: Nga iagi niya og chat or chat, no, chat. Iagi niya og chat. Pero imong tawagon di siya motubag. No? So ayaw gid mo kay mura ni siya na ni siya kanang pang-hypnotize nga power.
0: Okay.
1: Once mo basa mo tubay gid kaning nga chat niya.
0: Okay.
1: Og alang-alang gigaw kaning kanang fact checking. Mailad ka gyud, no? Kay adtong miaging last week lang almost 40,000 na pod. Sus Ginoo ko, sus ingon ko nga ipablatter na lang gid na, no? Kay anay number na trace pero mo lagi na
0: ayun,
1: ilabay ra man dayon ang SIM so wala pag naka-transact na.
0: Gani.
1: So beware gid mo aning fake account, no, troll page may Rolando Oy ning kwan, no, kana nga picture kana nga kwan palihog lang yon og dunay mga transaction kanang mga electronic payment ayaw gid mo pakig-transact mura na period.
0: Gani.
1: Basta hisgutan na gani ang kwarta pinaagi sa online ayaw na gyud tubay. Kay ilad gid na nga ilad. So atong hangyo na to, no, atong mga kauban nga ka-hook up nga radio station sama sa Magnum Radio. Nadaghan kay nga paminaw sa atong kauban pod sa Mellow Touch radio natin na unta, no, atong ibalik-balikon nga kaning Mayor Rolando Oy fake account ni labi na og dunay hisgutanan sa panalapi or pagpangayo sa kwarta ayaw gid mog tubay.
0: Dayon, para masayran pa ninyo asa unsa pa ni nga mga fake pages, fake account, fake mga news natay lain pa nato nga kanang Facebook page.
1: Kamantay ka. Lisod ba ya kay magkuhag followers? Kani nga mga fake account, fake pages pinalit ni Juntabs.
0: Ilaha.
1: Kanang cost ani kada isa like kanang 5.4 followers. Mukos na siya more than 20,000.
0: Wow.
1: So kwartahan ang nagpaluyo ani.
0: Lagi, no?
1: O ang pangutan na kongresista baka siya, former mayor baka siya, abogado baka siya.
0: Kana.
1: Basta kay maka-afford gining tawhana. Kay kaning mga pages nga dunay ingon ana kadaghan nga followers. Ang balor na sobra 20,000.
0: Grabe ba.
1: Nya i-boost pagid niya every week kada himo niya og usa ka fake news. Iya din ang i-boost o pila ganito daw, mga 5,000?
0: Per more, boost?
1: Oh, per boost. Good for one day to 2 days. Aron, di ba, makabantay ka nga, manggawas man sa atong wall or sa atong timeline nga, di man ato ni friends. Tungod na kay ang circumference niya, bayra niya, aron mo gawas pirmi sa Facebook. Oh, so muna na, 2,000. O, oh, kani si Kukurakot, oh, bago rin hini mo. Magtinabanga din ni sila.
0: Lagi.
1: No, magtinabanga ni sila kaning CDO live updates. Oh. Magtinabanga ni sila, the more pages nila lang ma-create, the more siguro ning hatag aning panuway ning supporter kanilang financier. Nibalit nabuhi na kuning barangay outpost, oh. Basta namatay na raman eh, nabuhi na sad. Nabuhi gid basta ning kwarta.
0: Lagi.
1: No, naagi sakto gitong ingon ni Mayor nga naagi mga panuway nga nagfinance ani.
0: Namo gid malita lagi.
1: Ah, siyempre.
0: O, ikaw na kayo manita.
1: Member pa sa prosecution panel team. So, the more nga bayad yun, mangugat, mangani. Ay, sus, Ginoo ko. Muragin siya, dili, Bisaya ba? Ay, sus, mangugat yun nga. Impeach si Sara. Wala ba tayo nagingon nga dili? Pero, obvious kay ba? Obvious kayo ang kalihukan ba? So, nagtinabanga ni mga fake pages, no? CDO Live Updates, Kukurakot, Higala Headlines, unsa pa ni? Public topic. O, nidaghanin ni siya, kani siya may grabe kag bayad karon. Every time na siya ihimoon nga post, 5,000 ang pinakaminos niya nga gina boost. So every week yun, tapos gumagasto ka og pila man siya kasimana, 35,000? 7 times 5.
0: Oh.
1: 35,000 a week?
0: Per week.
1: Per week.
0: Times
1: per week.
0: 3 weeks, almost 100,000. 100,000 kapin.
1: Oh, muray ang buhat. Muray ang buhat. Dili mangod sayang ning kwarta kay kinawat mangod ni. Gikan manin malita gud nga kwarta mo na nga dili sayang mugasto og 20,000 a week. Panguba lang sa itong mayor.
0: Magani, Pastor Len.

0: Pero sige lang, kay Kenny, siya nga mga Facebook pages, nga mga fake page, fake news, fake accounts, mga trolls, inyo makita ni sa atong Cagindero City Information Fact Check nga page, nga nadya tanan nato ipaybalo. Kini siya, another nato ni yan, kadawang Facebook page, Cagindero City Information page nga fact check. Diyan ninyo makita kung ang mga troll accounts tanan, no? Para nga inyo masayaran nga dili na ninyo sundon, ninyo share, guban pa. While not a regular nato nga kadawang website o Facebook page, ang City Information nga page. Kini, onya dayon ang katukang Mayor Clarex dayon ang kani Office of the City Mayor Cagindero. Mura ni ang official nga Facebook page ni Mayor Rolando Clarex Uy.
1: Duha ra gyud,
0: katurigid, katura. Katong other than that, ayaw na ninyo tuuhi kay naa na ra bay nakabiktima in town atong usa katong Mayor Rolando Uy. Dili to iya, scammer to, pangayo tong kwarta. Tingala ka na daan kay basta naa na nagaling nga chat gani kini. Imposible ba kay mga kwarta mayor? Tagaan mo magaling nung kwarta sa mayor? Siya na yung mga yun na noon, di ba? Ayaw, muna yun yung batayan. Pag mabot na galing nila na, ayaw na. Bakitan na lang ninyong account, ayaw na lang ninyong pansina. Okay? Ayaw po i-share, ayaw tanan. Para nga dili mo mo biktima aning mga scammers. Okay? So basta importante, kiniatong paningkamot para nga doon natin kagawasan, alayon sa kasalugan sa Independence Day. Kagawasan niya sa fake accounts, fake news, kagawasan sa mga panuway sa atong katilingban. Okay? Og alayon po sa kasalugan sa atong adlaw sa kagawasan karon dito, sir, ang Department of Labor and Employment kondole nagpagayon po og trabaho agad, job fair, no? In coordination po sa atong Public Employment Services Office.
1: Mumugay ng partner. Ang partner sa dole, isang peso. Ang partner po sa head sa peso, ikaw.
0: Kumpay mo na. Ay, sa... Masaya mo rin eh.
1: Na mga partnership. Duhang trabaho dyan, Tav. So, good news kini. Labi na ron nga nagsaulog ta sa itong Philippine Independence Day.
0: Yes.
1: So, kaning independence nila, gawas nun na sila sa kapobrehon. Kaya makatrabaho naman. Doon na may trabaho. So, daghan kayong pamaagi sa pagsaulog sa atong independence. No? So, ipadayon. Ay, pagka-tense na.
0: Ay, Regional Director. Huwag ko masaya po na yung Regional Director sa Dole. Ay, si Councilor Gigi Gomez nagpresentar kang Mayor Clarex Uy during aning kalihukan dito na sa may SM Downtown. Of course, yaman nga komitiba.
1: Gasugod na, no? Gasugod na kanina. No?
0: Marag mo naman siguro. Kamulong. Ay, kamulong pa.
1: Gasugod kanina ang program. Uh-oh. After sa atong flag raising, ni-proceed na yun si Councilor Gigi in behalf na po ni Mayor, no? Uh-oh. Sa naghatag sa mensahe kay iyahang maning komitiba noong labi ng hisgutanan na ito ang mga panarbaho sa itong dakbayan. No?
0: Si Attorney Jeffrey Suyaw mo siguro ito sa atong sa Dole Region 10.
1: Director.
0: Director. Regional Director na ito sa Dole Region 10. Attorney Jeffrey Suyaw. Of course, na rin mura og kanabang recorded ng mensahe ni Francis Tolentino, Secretary Francis Tolentino sa Dole Department of Labor and Employment nga nagpaimangno o kampanya against sa child labor. Okay?
1: So, congratulations na po sa ito ang opisina sa Public Employment Services Office, no? Ma'am Kit Kat
0: sa Dole pala, no? Sa ila.
1: Sa Dole, no? Nga nana po ay nahimong gawas nun gikan sa kapobrehon, sa kalisod sa pamilya tungod kay doon na nai trabaho. No? Pila, daghan kini hundreds of participants din, yes, no? Na itong mga empleyado sa peso. No? So, congratulations so, sa inyuhang role pod, ila po ding role. Wala sila ning appeal sa flag raising kay ila hapong role as pag-celebrate sa independence is paghatag ogiya, paghatag serbisyo sa mga nangitag trabaho sa dakbayan, no? Congratulations sa mga na-hired on site,
0: no? on the spot.
1: On the spot nga na-hired kay daghan kay ang employer pod, no? Sa maong job fair diha sa may SM Downtown Event Hall, no, diha sa may Osmeña Morales, Osmeña Recto, sa atong dakbayan.
0: So, congratulations sa ganyang taran. And paraan, kung holding ninyo kaliukan, nga pwede ninyo matinan, pwede siguro mong katalikit, ya, alam na itong nangita o trabaho. Okay? So, dalikit na mo dyan. Congratulations, alayan ka na sa itong kasalugan sa atong adlaw sa kalayaan. Araw ng kalayaan, adlaw sa kagawasan sa nasod sa Pilipinas. Okay?
1: Ingrid son si Ma'am.
0: Morning, Ma'am.
1: Happy Independence Day. Congratulations sa inyong trabaho. Anyway, no trabaho kita yung photoshoot kay ni Sigway mo ugwan.
0: Ano ay?
1: Pa hulagway, kita na ko sa
0: aso,
1: group chat na mo nga ang
0: Naday?

0: miss photoshoot tapos mga department head, uy, Paris-Paris naman din eh.
1: Aday?
0: I can see ang department head niya, ang Paris din eh.
1: Okay. Anyway, panayam ta sa ato mga sigutanan. Ha? Uy, congratulations sa City College sa First Gawad Agipo Award na atong naangkon. Sa unang papigay kini sa Gawad Agipo, nagsaksihan ni mismo ni Mayor Clarex dere sa atong kasyudad. No? Kining Gawad Agipo namugna isip pagpasinungog kini sa mga estudyante or organisasyon nga nagpakita sa ilang talagsaon nga dedikasyon pagserbisyo sa komunidad pinagi sa pagpaambit sa ilang nga talento o kaybalo eliminasyon natad sa akademya. Okay, so sila ang nagpahigayon sa First Gawad Agipo sa City College.
0: Na
1: so,
0: si Mayor ani no, siya ang nag open gud sa mga kalihukan. Sayo sa buntag, alas City. Mm. Sayo kayo no ang atong mayor, usahay mo tay ang ingon. Usahay ang damgo malangan apan dili pasabot nga dili na kini matuman. No? Nindot kay ba? No?
1: Batong basa sir, basa niya
0: mesa. Tanawa ang City College. Kaniadto damgo lamang kini. Karon usa na kini ka realidad nga naghatag og paglaom og oportunidad sa libuan ka mga kabatan-onan sa Cagayan de Oro. Una yung message adto niya. Mm. Ang kaniding Agipo, no, apil sa yung message niya, sama sa Agipo na muy mudanag sa mangitngit nimo nga agianan.
1: Oh, kay ang Agipo mura man siya muy magsulaab mo kuan. Mura mag spark ba?
0: Bagar na siya o kanang Agipo pero ngitngit gid kaayo. Mm. Muhayag na siya yung tabs. Di mo ma-appreciate na siya nga like kanang hayag. Mm. Pero dadagin ang Agipo sa ngit-ngit. Hayag kay na.
1: Gani.
0: Hayag kay na siya.
1: So congratulations. No? Dagan ang mga gihatag pasidungog o ang mga gihatag pasidungog ceremony. Outstanding School-Based Project Implementation Award, Outstanding Community-Based Project Implementation Award, Emergency Response Award, Outstanding Volunteer Team Award, Most Outstanding Recognized Student Organization, Most Outstanding Student Council. Yataga na sa pag-ilang mga estudyante nga napakita sa ilang kahana sa laing-laing natad pinagi sa mga musulod ng mga awards. Ang Gawad Agipo Excellence in Dance by Musayaw, Excellence in Music, Visual Arts, Editorial Leadership Award, Outstanding Student of the Year, and Presidential Leadership Award.
0: Okay. Mitambong usab sa maong kalihukan, Juntabs, no? Ang ato ang chairman sa Committee on Education, Councilor Moreno Jing Daba.
1: Si Amazing.
0: SK Federation President Councilor Jan Sakala ang pinakaunang Gawad Agipo Gawad Agipo no sa City College Cagayan de Oro na himong simbolo sa paningkamot, dedikasyon, inisyatiba o kinasingkasing nga pag-alagad sa komunidad no samtang nagdasig kini sa atong kabatan-onan nga mga mautungha sa atong City College nga magpadayon sa paningkamot alang sa maayong kaugmaon.
1: Wow.
0: Bata pa kayo ang City College pero daghan kay achievements nga nahitabo.
1: Yes.
0: No? Tungod lagi na nga gi-empower ni Mayor Clarex ang siyempre ang komitiba sa education no nga well supported sad kayo sa atong youth muna nga ni kuan pag-ayo ni
1: Saka
0: no na-empowered pag-ayo ang atong City College of Cagayan de Oro sa pagdumala ni Dr. Gestoni.
1: Congratulations.
0: Kung
1: congratulations.
0: Sa tanan magtutudlo no?
1: Tanan yung naglangkob sa City College. And congratulations kang Dr. Gestoni, Jess Babia.
0: Mga magtutudlo sa teaching o non-teaching personnel sa City College. Yung mga estudyante, mga ginikanan. No? O sa magpatudlo.
1: Okay. Nahala, kadyot lang. Mina sa tag, may pila ka baluwalan. Pero daw, magbalik. Doon ka mag-eskataran. Stand by.
0: Nanday ko, nanday commercial.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Init kayang panahon, palami o palamig na. Sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
7: Jelly Yogurt.
6: Jelly Yogurt. Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyan o digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
1: Tanang bills, jukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
9: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine.

0: kanima active kini mo ay sige no active kayo sila no daghan kita og
1: partnership
0: like mga program partnership nga naa sila even sa kaning kanang fire truck mo naa sila yung fire truck no nagtabang sa ato sa dakbayan
1: so
0: salamat kayo sa Oro Integrated Cooperative.
1: Yes, and alayon po to sa atong kakasinatian nga pag-ulan-ulan na karon o labi na kating ulan na pod. Congratulations once again ha, sa atong syudad o sa OIC kuban pa katong sa maong paglagda sa MOU. But karon adlaw nga tingulan. O di, adlaw tingulan. Bulan sa tingulan.
0: Tingulan na sad.
1: Gipay manuan sa atong City Health Office. Katawahan nga magamping matog sa wild.
0: Hindi mo matagaan ba kay last 2 months ago, I think, nangandam ta kay tungod sa kaning taas na drought.
1: Kani, oh.
0: But karon kami mang ulan. Oh,
1: Tingulan siya actually karon.
0: Pero,
1: nay, wild. Napoy, wild din. Nay, El Nino.
0: Nay, El Nino. Oh. Kung siya ulan. So, dili to siya yung straight, like pila ka months nga drought. Kay, salamat ang nagaulan. No? Salamat kita nagaulan. Kaya, pero, grabe na ba mga kainit ron, mabot og 40 degrees.
1: Sus, kinoko.
0: Muna nga, pasalamat niya po na nga, muulan, kadyot, mapahalag.
1: Mabugnawan, lang, mabugnawan
0: lang
1: ta.
0: Mabugnawan lang gamay, kay, usay init yung ulo na to.
1: Wild, the meaning ng wild, waterborne diseases, influenza-like illness, ang leptospirosis o dengue. Kani sila, ang mga
0: batian. Waterborne disease ni John Tubbs, no?
1: O, kanang gigas tubig.
0: Mga sakit nga makuha, pinagi sa pag-inom, paggamit o hugaw nga kontaminadong tubig. Samtang ang influenza-like illness o ILI, usa ka sakit

0: Magnum in Action.
1: Oras sa alas 12:06, sige lang, kumusta mga ganto kantaran? Welcome sa Paragupan, tinisa atong tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum
1: ang ato may kalang Magnum in Action, karong adlaw. Adlaw karong nga Biyernes, may kalang adlaw sa kagawasan, Independence Day, may kalang kasinto 28 katuig na.
0: Magnum
1: nga nahimutang gawas noon may kalang sa Pilipinas, suman kita gisakop may soon sa mga Espanyol.
0: Magnum in Action.
1: Suman may kalang sa Espanyol, gisakop po tayo sa mga Amerikano mga soon.
0: Magnum in Action.
1: So tayo kinila may kalang, ganahan sila sa Pilipinas mga kalang kay niya tanan din mga soon makita sa Pilipinas.
0: Magnum in Action.
1: Pero karong mga kalang pangutana, dapat ay kagawasan may gala kayo butukan ka sa imo nibawaan labi na sa korupsyon sa Pilipinas. Mapriso man ka, pailang ka kaso may gala. Diba? So muna nga delikado mga eksoon kaya pag ini mo nga tuwa rito nadala, gidala ang mga malitas kwarta, tuwa may gala dito gipangdala. Gipang dawat sa mga paper bag may gala sa puno sa kwarta.
0: Magnum in Action.
1: Pailang magkakaso mga eksoon. So din sa ato may gala muna ang kahimtang nato karon. Amulang hap-hap may gala. Katunga may gala. Doon ay pagkagawas nun. Katunga may gala. Dili tagawas nun.
0: Magnum in Action.
1: Amulang hap-hap man ang atong kahimtang. So hap-hap.
0: Magnum in Action.
1: So kanina may gala. Nung hap-hap na may gala. Putpasabot. Hap-hap may gala. Katunga. Murag kagawas nun ta. Makahistorya ta may soon. Pero pulagin na. Pagkabot nga. Mutugan ka sa munibawan. Tungos corruption. At dili hap-hap may gala. Wag kagawasan. Preso ka.
0: Magnum in Action.
1: Mauna may gala ang sitwasyon sa Pilipinas. Karong para una. Anyway, sa pragubo sa itong tulong may gala. Tumagnum in Action. Kumusta ka? Ang alaminaw karon? Inawad ka mga manginaw na may gala. Ang alamo sa mga panglawas.
0: Magnum in Action.
1: Sa may good news o bad news may gala. Ang good news may gala karon. Karong sunod simana. Laing rollback o increase. O sunay in dunay rollback. Doon na po increase. Murulbak may gala ang presyo sa diesel. Samtang sa gasolina o kerosene, mo increase gamay.
0: Magnum in Action.
1: Dahan na lang may gala. Pero ito, dito may gala karon sa ang world market price. May gala sa atong per barrel. Sa atong may gala ang krudo. Ano sa atong lana? Niabot na may gala sa 89 dolyares. O na itong misyon, niabot mag 130 dolyares. Karon 89 na lang. So, bisan pa may gala, nagkagubat may gala ang Amerika. Mga eksyon, may lang si-spire karon gapo na may si-spire nga nito mo. Pero mula gina, di limalik kayan. Naagay po yung may kuhit-kuhit mga eksyon. Niundang na po ng Amerika pagtira kaya nakabalo sa mampun sila.
0: Magnum in Action.
1: Napadayan gapo may gala ang ilang negosisyon. Pero nga ang matulpang Iran, mura ginahinay na may gala nga nihumok may gala karong panahon na.
0: Magnum in Action.
1: O, so hinahinay may gala nga nihumok may gala ang Iran human lagi may gala ang mga barko nga gika sa ila way makasulod way makagawas mao na to nga dunay barko may gala nga naggagarag lana lahi sila dito ang gabuhat nun may gala nila karon makalusot sila pag agi may gala pag gawas sila sa pantalan mga igsoon sa Iran
0: magnum
1: karga may igsoon og daghang kay nga lana ilang palungon tanan ang mga suga nila so ang makita nila ang magandar makinara. Adi man mahimo sa Amerika na, kaya may buwan man nila, bisang paog palungon, kaya makita man nimo, uy, hayag o. Pila naman is ito foremost, gamay, makita man nimo, og imong teleskopyuhan. Pero ang gihimo, palungon may gala ang ilang makina, ano ang ilang mga suga, para paggawasan na, dili maklaro, klaro gyapon mga eksoon.
0: Magnum in Action.
1: Wala problema may gala karon sa kining sa Iran, kay hantog karon, wa kontrolado pag gyapon may gala sa Amerika. So wa pa'y makasulod, wa'y makagawas nga produkto, wa'y makasulod nga produkto. Wala sa'y makagawas may galang produkto sa ilang nasod.
0: Magnum in Action.
1: O, pero mula ginang, imbis nga, balabalan na unta, nagbahad may gala ang Iran nga ilang isinaduan ang isinito formos. Pero bato ba ni Trump may gala?

0: Nani, kay hapit naman yun. Kaya mura naman og nanay na makabot, may galang kasabutan, tali sa duha ka mga nasun.
1: Magnum in action!
0: Inilas para kumama, may kapit sa itong tulong, may galas. Pagbalik na itong may galang, magbalita sa ta itong oras, alas sa dosages.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Balipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mapanit sa mga butika.
4: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungkol

0: se io sopporta.
1: Gibantayan nimo ang mga ano, mga baka na
2: dili oi igol siya gisugo pagpalit og sentral.
1: Ah, sentral na ano, asukal.
2: Oh, sukal na mauli ra dayon ba?
1: Ah. Pero ka dungog ka sa among talagsaong pangutana?
3: Oh.
1: Oh.
2: Amon na to.
1: Oh. Oh. Kasi aron ka. Kasi aron.
3: Yes.
1: Ah, bitaw. Ihatag ba nimo ang iyang kagawasan o ang iyang kalipay sa lain bisan nakabalo ka nga ikaw ang mas masakitan?
3: Oh, ihatag na ko.
1: Ihatag kita nimo.
3: Kana gina. Ako ang gitsa ng ikon ng Gilbert. Wari kong baga ba? Di pa ko mag-unplash nga to. Di ko selfish.
1: Ah.
3: Makita na ko akong partner nga dili na siya kung sa ko ah. Kaya dito ang wala na siya happiness. Ah. Na siya loves. Ako gitsa ng ikon. Kung baga, ako pa na siyang hiyatod.
1: Ay, ah, hiyatod pa gabi mo?
3: Oh, hiyatod pa na ako na siya.
2: Oh, girl, hiyatod siya da.
1: Hiyatod, gano'n tagan pagpiti, siguro, ano, bal, balo, ano.
2: Kaya, hay ba?
1: Ay, bagaya na.
3: Kay mo, mag-good man ng Gilbert. Kay kung mistik, mag-good kay na ng relationship. Wala mag-good kay makuha, good. Rag, ikaw mo, the more mag-good nga, inanap ito ng stage, ikaw, rag, may masakitan na tayo. Noon ay ginay nga man ng Gilbert ko, mag-unday yan ang member back or be someone to love you who doesn't deserve your effort.
4: X, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-alo?

Una ng ating Dole Secretary Francis Tol Tolentino, buong puso pong inilulunsan ang trabaho agad job fairs upang mabigyan ng pag-asa ang bawat Pilipino na makapagtrabaho, kumita, umunlad ang mga kabuhayan at lumaya sa kahirapan. Maraming salamat.

0: Blaster sa nato si Magnum Hunter 19 Metro kabaktula no na sa nato Magnum Jane sa ta. Kaya giyong adunay babae nga giyong nanguhag cellphone sulod sa fast food chain ang nagtubang karong reklamo. Nakasaan ba itong kauban si Magnum Hunter 24? Magnum Jane Luna.
1: Reklamo karoon ang usa ka babayong manggihon nga nangamot ba ito sa kiniugal cellphone sa tanggo order ng usa ka customer sa ka fast food chain. Mismo sa may limkit kaya mall, gigabuchag, niini nga biktima nga si Ezekiel John Mundati Mario. Naisikutan nga babae nakasunod kaniya magdumaan dyan no, sa likod niya bahan. Makita po no, sa tapo nga Magnum Live karon ang footage po sa CCTV nga na-recover niya nagigan sa mga fast food chain. Ngayon nga sa diha nga misunod na kini, dinalugar siya nga likod. Blaster kini sa tubangan nga bahay magdumaan dyan kay lagi nagpadapli naman na naisikutan nga biktima nga si Ezekiel o kadato na no, ni imo matod pa kini sa pagkuha sa maong cellphone nga nalugar siya akong kilid nga bahay nga niwala kini mihimo no, sa pagtapik sa maong lalaki. Sorry, mong cellphone, wala gayon na magdumaan dyan, no? Galing mihimo pa kini sa paglingi nga tupod sa mga lalaki. Milingi pa kini sa CCTV, di pa ito mga piho magdumaan dyan, no? Kung mabayo, bagay din siya or membro sa LGBTQ. Kaya dagan ka nag-comment nga, wala doon niya siya ga membro sa LGBTQ. Sa lugar nga gitutukan po dyan, no? Sa obang mga tao, sa gaduda po sila kung tinuod ba nga babae ang maupong lugar nga suspechado. Tani ini magdumaan dyan, no? Siya po nga gihimo po lugar nga kuha sa mong cellphone, yani kini og daghan nga mga bash o gano'ng negatibo lugar po nga mga komento. Ang ibuhat niya magdumaan dyan, gipudyot niya sa cellphone, tapos gitapad niya siya nga cellphone, niya gisulod ayon niya sa iya nga bag sa diha lugar. Ayan ang naobserbaran nga nakatalikod na ang biktima. Makita sa ito nga magdum live karo nang iha po nga gibuhat magdumaan dyan. Pagahipos lugar ni ini po nga maong nga cellphone. Galino, kaya kalain din kini sa mga lugar nga biktima. Tungod po lagi kayo napabisa sa kilid magdaman siya. Nagpundo pa siya ka. Huwag man gihatag din sa purang order. Pan, huwag yun dihim ano sa pagtawag lugar. Ang naiskutan po lugar nga babae. Nabili ng cellphone di ay niini po nga biktima. Nunod na niini na nakarefer na sa internet sa Parati Hills. Ang naiskutan nga incident. Kaya huwag na po record sa CCTV ang mga biktima. So, nga dali na gihapon na ma-identify ang maulog ng suspechado nga mihimo sa pagkuha siya ng cellphone sulod sa ka fast food chain din sa mayong limkit kay mo. Sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna. Sa bata, Oxerbusho, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 5:35. Dinita, Magnum Hunter 13 o Magnum Hunter 19. Dinita ni Magnum Hunter 19 kaya napulo ka mga minor de edad na rescue sa ato ang kapulisan. Ania Magnum Metro ka baktula.
2: Ibuti ang gagawin na napulo or ati mo minus napulo ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga kapulisan na pinas sa area sa police station na 1 Divisoria. Ini sa ilahang kipaykay na sa operation or rescue operation sa mga minor de edad o sa mga homeless ng mga katawahan na dinhi sa ato ang syudad na partikular kay Paykayon diha sa kining Burgos Street ug lakip sa Capistrano apil na usab sa Divisoria nga area og Gaston Park sa maong operasyon sa kapulisan iubay-ubay usab ang kining mga kabatanunan nga na mga katipok-tipok diha sa nasampit sa pipila ka mga area itong ipangiskutan nga gituohan nga gahimo usab sa pagkining pagkainom o inundan nga gi-bulabog o inuman nga gi-rescue sa kini sa mga kapulisan sa nasampit nga operation at all na ang ilahangan na rescue di ini na pulo ka mga di muminos na pulo ka mga patanon gikan sa Parangay 9 o ang upan pasap ni ini gikan sa Divisoria area inundan nga panayon pa ang pag-operate o pag-monitor sa tong kapulisan.

0: sana dili lamang sa police station 1 divisoria nga area kundi lakip sa uban pang mga area ato ang syudad uban sa pagmonitor sa tuang kapulisan sa Cagayan City Police Office ug ang ilahang monitoring kalabot sa pagpaminos sa mga giingong dili lugar dili or laaw ug mga walay palay ingon man nga mga katong mga kabatanunan o grupo sa mga kabatanunan naglaglaag lang diha sa lasampit ng mga area of public places nga walay klaro nga panimalay. Nundan, nga naton over usap gato sa bakan sa CSWD ang baong mga kabatanunan nga ingon man aron nga matagaan ng assistance to matabangan sa itong lokal na kagamanan sa tuang syudad. Balita gikan sa Police Station 1, Divisoria, kini sa Magpumanta 19, medyo kabaktulan sa balita o serbisyo. Magkabadyo.
1: Salamat Magnum Hunter 19 na Metro Kabaktulan. Oras alas 5.30 inoybe. Dinita sa giyong babae nga nagkatubang karon ng kasong estafa sa report ni Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
2: Nagkatubang sa kasong estafa ng usa ka babae, ka manager sa phone shop, kaliban sa mga mordi sa Dakbayan sa Kuyen di Uro, gilayas ang kandidat sa 40 mil kapisyes sa reklamante nga si alias JJ, 38 anyos, usa ka kahira. Baligyan na ng cellphone kasi ang reklamo si Mayrin na 29 anyos, residente sa barangay Ipunan na ito syudad. Matul sa kahira, samtang nag-inventory ang ilang sales department. Na i-cash na mawalura sa 40 mil kapiso sa inyong kulang. Inventory na kurat ang mga kauban ini sa mga katrabaho. Samtang na bangkan, kadagabi mag-inventory sila. Ang over diretso sila nga manager gani sa wala pa na bawaan na iyahang nga kaibang gilayas ang kandidat sa ang maong kandidat ka, lamang kini nga may file o nga pag-submit kanibang leave form nga mudagan sa duwa kasimana ay doon na siya plano nga ilayas ang 40 mila prisos gani gisulayan sa agalan sa pagkakuntag reach out nga to sa ilang nga manager hindi mo sa pag-ayas sa maong kandidat hindi na kini makuntag o gawa na usab kini nagpatimaw ang kinibang lugar sa duty ang sa gijutihan ni ini. Ngayon sa pagkaroon, siya na mong pangitabong na sa kapulisan sa police station sa Binbulwa alang sa tukmang responsasyon para sa Magnum Report. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balik serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz dinisadayan ta kay mga debotos katedral aduna gihimo karon nga prosesyon atong dawaton ang detalye sa report ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan og sa tunga pagbalik
3: Magnum
1: mga balita pa ni Magnum Hunter 24 Jane Luna dinisata yes mo naman cho
0: sa napaygayan og prosesyon ang ato nga mga deboto og mga kaparian na din sa tuang syudad sa Cagayan de Oro alamot sa ilahang kalihukat pagsiliprar sa kining kapistahan kagahapong at lawa din sa mga kapistahan ini nga Sacred Heart nga feast for Sacred Heart nga kansang isugdan sa misa kagahapong at lawa daw siyempre no pagpanguna sa misa ni Reverend Father Pablito Saludis sa dayon sa ikatuhang bisa ang anakan pista mass presider pinagi ni Most Reverend na Jose Cabantana daw sa paong kalihukan din na nayon sa dini ang maumpag paigayon sa kiningilahang prosesyon to gikan kagabi na dito sa kining katedral tuyok sa dia sa kining agi sa San Fernando Street Tempeles paguman agi sa Divisoria dahil tuyok balik sa kining kapistrano padulong balik sa kining katedral. So, munang ilang nyo sa mga pakita na karoon ng mga panahon na ang pagsinundom so ang pagsaulog sa maunga kapistahan, Pista of Sacred Heart of Jesus Parish, din sa mga malampuson, ang ilang kalihukan na binasa maunga kining Eucharistic celebration para mapapahigusgan ang ilang pagtuo, mapanaw ang ilang paghigugmang ito sa Ginoo, mapahiusa ang parish family ug magpartisipar sa maong prayer ug maayong pagtinabangay sa sag-usa ug ang pagsaulog sa lasangpit nga kapistahan. Subalit nga nahipos nga report gikan sa katedral kini sa Magtumhangtor 19 medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo. Magkabadyo.
1: Salamat Magtumhangtor 19.

0: Ancho kabagtula na oras una la 5:42.
1: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverleaf, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio, nagkinahanglan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: handa mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Oras sa 5:48 na sa hapon, mahigala balik na sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. O alayo no sa itong pag-saulog sa Independence Day. Dili kay kalimta na ito no, ang ito apong kasaysayan. So mahinungdanon kayo ang pag-saulog sa Independence Day. O alang sa mga patayang pang nagtuon, maayo. Sa mga wapa nakatuon na unta mainyo po ng masairan. O sa mga gustog refresher, aniya ang ato ang Independence Day special report. Aron ato agid pong mabalik lang tao po mga higala kung unsa bagyod ka importante ang Independence Day. Oras alas 5:48 atong paminawan.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya.

0: Ang Hunyo 12, usa ka makasaysayong bulan og petsa sa katawhan sa nasod. Gumikan kay sumadling adlawa niadtong tuig 1898, hingpit nga naangkon sa Pilipinas ang kagawasan. Gikan sa pagpanglupig sa mga Espanyol, humana tigayon ang dugoong gubat sa maong tuig. August 4, 1964, hingpit nga nahimong balaod ang Republic Act No. 4166. Kundi naghulip sa July 4 isip Republic Day, umas na ilang Philippine-American Friendship Day. Nalatid usab sa maong balaod ang kamanduan nga duyugan sa tanang katawhan ang mga pagtamod sa Hunyo 12 isip Independence Day, kundi in kaniadto gitamod isip National Flag Day. Pasado alas 4 o alas 5 ang takna sa hapon sa unang higayon, giisa usab ni Aguinaldo ang bandila sa Pilipinas at ubangan sa bagang duot sa katawhan nga naghudyaka sa pagbato niini og kagawasan. Sa pagsaulong nato sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas, importante nga dili lamang nato hinumduman ang atong kagahapon, apan atong tanawon usab ang kahimtang sa atong nasod karon. Kung gawas to na kita isip nasod, gawas nun ba usab kita gikan sa mga problema sa politika? Sa kasamtangan, ang Pilipinas nag-atubang sa lain-laing hagit sa politika, sama sa panagbingkil, korupsyon, misinformation ug pagkabain-bahin sa opinyon sa katawhan. Dagang Pilipinong nabalaka kung ang mga lider ba nagunahuna sa interes sa katawhan o sa ilang kaugalingong interes. Usa sa mga dakong rason kung anong nagkabain-bahin ang mga Pilipino tungod kini sa pagdala ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC o International Criminal Court sa The Hague, Netherlands.
1: Okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo.
0: Adunay mga isyo sa flood control projects. Diin ang pundo sa katawan, ginyong wala magamit sa hustong pamaagi kay kinigikawat o gibutang sa mga maleta o gihatag kini sa mga politiko apan ila kining gipaymakak.
2: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na. Lahat na lang po na nga sinasabi ng 18 Marines, parang puro kasi nangulingan na lang. At linilinaw ko na sa kahit anong panahon, sa kahit anong lugar, wala pong diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
0: Lakip na sa paka-impeach ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives.
3: With 255 members voting in the affirmative, 26 against, 9 abstention, House Resolution number 989 together with the findings

0: resolution recommendations contained in Committee Report Number 261 are hereby adopted.
1: Naimong dakong balita usab ang pagpakita ni Senator Bato de la Rosa sa Senado aron kini makaboto ug mapulian ang Senate President sa Senado nga si Senator Tito Soto ug giulipan kini ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Hinahanam hindi mapasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Ayan ba, Senator Miss Republic? Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
1: Sa kalit ng pagbalik sa Senado ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mitaas pag-usabang tensyon sa nasudnong politika. Uman sa mga balita nga adunay arrest warrant gikan sa International Criminal Court o ICC, ang Senado mihukom nga ibutang si de la Rosa ubos sa protective custody sulod sa ilang institusyon.
3: Nananawagan po kami. I'm in the Senate with the other senators. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. NBI, what is happening? Why are we under attack here?
4: Nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado. At nung unang nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John V. Primulya ng DILG. Tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI at kay Director Matipan. Eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction, sir. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan.
1: Human sa pipila ka adlaw nga walay sesyon tungod sa kakulangon sa quorum ug panaglali sa mga senador, nahimo ang usa ka sesyon tungod sa pag-abot ni Senador Chis Escudero ug napili si Senator Win Gatchalian isip Senate President pro tempore ug acting Senate President.
5: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
6: Mr. Presiding Officer, I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
5: Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
7: Kahit win ang pangalan mo, hindi po win yun. Wala po sa rules yun. Wala po yung 12. Alam po nung lahat yun. You cannot declare all positions vacant with a number of 12. You cannot even hold the session because walang quorum. Assuming may quorum, you need 13 to remove a Senate President.
1: Ang tinuod nga kagawasan, dili lamang pagbaton o bandila na sudnong awit o kaugalingong gobyerno. Ang tinuod nga kagawasan, makita kung adunay hustisya, transparency, accountability o patas nga serbisyo alang sa tanang Pilipino. Samtang atong gisaulog ang Independence Day, may usab kini nga panahon sa pagpamalandong. Ang mga bayani sama ni Jose Rizal, Andres Bonifacio o Emilio Aguinaldo nakigbisog aron makabaton kita o kagawasan.
8: Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating lipi.
1: Karon, kita usab, adunay responsibilidad nga panalipdan ang demokrasya pinaagi sa responsable nga pagbuto, pagsusi sa impormasyon ug aktibo pag-apil sa mga isyu nga nakaapekto sa nasod. Ania ang mensahe ni Bishop Jose Cabantan.
9: Magandam na pud unta sa eleksyon 2028, dili na pud ta nato pilion tong atong nakita nga dili takos. Unsa apo bata makat-on nga mopili og mga leaders nga ngayan og haom og takos pilion isip leaders sa katong nasod og katalingban. So nindot kayo usa ka batad painumdom kanato niana og giniusab ang giusaha sa gisgutan sa atong sulat sa atong mga kabispuhan sa Pilipinas. So naa na kanunay ang pagpamalandong karon paganinaw circles of discernment kinsa man ang atong pilion sa maabot nga PILI 2028. I hope that we learn the lesson already from the past. In this coming election, pangayoon nato ang giya lamdag sa Espiritu Santo na magapili itag mga leader, bag-o nga mga leader na maghatag ka nato pagkatubag sa damgo sa katawhan.

0: Oras sa 5:58, mo itong mga higala ng atong Independence Day special nga report at kundi ina. At ito po nung hingus gan po at mga higala ang paghibalong ato sa itong mga kabataan unan po da, labi na sa kaimportante po da, sa pagsaulog sa Independence Day. So, no?
1: Magnum Reports!
0: O itong pagpakabana, alang sa kagawasan. Oras alas 5:58 na. Pasensya kay mga higala na pupustigod na itong oras alam sa pagpadaan sa itong tulog ng Magnum Reports. Salamat sa itong mga kaisunan nga padaan nga nag-monitor sa mga programa din sa Magnum Radio. Din na po dala ni Sir Bong Labaho nga nag-monitor ko rin sa may Toledo City, Cebu. Din na kang Ma'am D. Rama. Din na usab kang Lo Ivana at kang Maginalikol. Din na po at kang Maria Isabel Casilac. May pagpaminaw po din ha sa mga nakatutok ko rin sa Maya Zone 7 na Upper Puerto sa Zone 5, Ma'am Batangan, Manolo Forte sa Bukidnon. Salamat usab din ha nila niya kaning Mama Christine Moneonari kang Taski Gopis Taklag. May pagpaminaw sahab din sa Hamero family ni Sir Junjun Hamero. Shoutout po na naakaroon sa may Dumanhog Cebu nila ni Aldeth Hamero, Lani Hamero, Nieves Princess Palisamero, Randolph Hamero Contantino oga sa ilahan ako ng mga kasilinganan po din sa may Lower Bantilis, Barangay Bugo. Happy Independence Day sa tong tanan. May pagpaminaw sa mga taga Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Oga, dinapod lang ni Janice Ocela, kang Ricky Pitalver, Olas Gideon. Dinapod sa mga El Salvador City, Misamis Oriental. Shoutout sa dinakang Kitty Budang. Dinapod dahin kang kuya o kang mami po din. Pagpaminaw sa inyo, no? May pagpaminaw. Kang Sir Carl po din na sa may kaning SM Downtown Premier. Dinapod kang Ma'am November Grace nga nakaroon sa mga Dreamland, Barangay Bulwa ning atong Dakbayan. O sa ban pa po noong nakatutok ron sa itong tulungan ng Magnum Reports, ay sa mga pagbiya mga higala, kayo masunod po ang balitang Magnum Kauban sa Magnum Jolo Kubog, si Magnum Lani Delgado. O inyuhan din po madungog ang dugang balitang lokal, national, international sports entertainment business, o balitang impossible niya after ana, inyo pong masairan ang mga nagkadaiya po din po mga balita o dugang po noong mga impormasyon pinagi sa Magnum Hit Sikat ni Magnum Metro Kabagtulan o Magnum News Alert ni Magnum Lani Delgado. Ugma na sa dama, guban-uban. So sa mga oras, so sa mga istasyon, dinis Magnum Radio, 99.9, gihapon ang dial sa radio, mga higala, kung panalita, naamoy niyo mga transistor radio or naamoy niyo pong mga FM applications, yung mga gadgets, o kung gusto niyo sa online, na naghihapon ang atong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com. Ug timani ayaw kalimte. Nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o pangatlawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 6:00.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
7: atura kini mo Mordica Charantia compound.
6: Gikan sa palya,
7: nga nagahatag og proteksyon
6: batok sa liver.

0: Radio, ang pinyang imuatay. Mag-GTX 500 at law-adlaw.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica del Alternativo logo.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Oras, alas 5 o alas 5.
11: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Duro City.
12: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
10: Alas 6:06, sigara, kumusta? May gabi na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, si Rio Cukpo, nakakonfiskar sa kapig 13 milyon pesos kakatira sa illegal nga druga sa ilang operasyon diya sa Zone 6, Barangay Puerto ng Lakbayan sa atong Magnum National NCRPO. Padayon ang himong monitoring sa palibot sa Senado. Sa atong Magnum International, Pentagon, gisang binakataas ng level sa critical ang counterintelligence threat level sa seryosong kung pag-ispiya sa nasud sa Israel. Sa atong Magnum Beses sa DOA, gibutiag nga posibleng adunay rollback sa presyo sa diesel sa sunod semana. Sa atong Magnum Entertainment Asia,

0: Siya sa Songbird Regine Velasquez, agatag sa iyang opinion isip ginikanan sa kamatayon sa basketball players na sila si Divine Idili o Gazzarini Bater Bonia sa sports sa Alas Pilipinas sa ABC Women's Cup. Natagak na sa score 25-16, 25-14 o gabatok sa Chinese Taipei.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong adlaw-adlaw karong Bernes, Sonyo 12, Duygus, Meal by Desize. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Lani Delgato.
0: O karong sa retailers, Magnum Local, kapig 13 milyon pesos ang kandidat sa illegal nga druga. Ang nakonfiskal sa City Drug Enforcement Unit, konsiliyo o sa Kukpo, sa ilang operasyon diyan sa Zone 6, Barangay Puerto, Ningdakbayan. Kinumahan masikop ang duha ka mga suspek, sila si Bimboy Dael. Kinsa mo target sa operasyon o Junry Bisinga. Managsamang taga Misamis Oriental, subay sa report na nagpahigayon o drug bypass operation ang City Uban sa pagpaulo ni Major Aldrin Baculio, kauban ang CMFC o 101st Company sa RMFB 10 ang nagresulta sa pagkasikop sa Durwa. Mga nagkonfiskar, gikan sa mga suspek ang siyam, kamang dagkong sa Shea sa Gituang Shabu o gusaka sa Shea nga bypass items ingon man sa mga drug paraphernalias gihumabot sa kapigay 2 ka kilos among ilegal nga druga nga nakuha gikan kang Dael og Bisinga kinsa managsama ang nagtingkagol karon sa bilangguan karong panahon 2 ka kilo grabe no gahana oi 2 ka kilo mabuang ka na ginana kung mahurot nimo na
2: dugang magnama lokal nagpadayon ang pag-abag sa Philippine Army Task Force Oro sa kapulisan sa Dakbayan aron po sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan mato ni Task Force Oro Commanding Officer Colonel Manuel Estanilla nahugot ang ilang pagmonitor sa palibot aron masiguro magpabilin ang kahusay ug kaminaw.
3: Yang Task Force Oro under support infantry division or ang kasundaluhan kami i-support lang mi sa law enforcement sa PNP o sa pagbintin sa kahusay ug kalinaw diri sa syudad. So kami po in support sa PNP nagapadayon po ng among mga kuno security operations like among mobile patrols, checkpoints, among K9 paniling sa mga lugar o intelligence monitoring para makasuporta gyud mi sa atong kapulisan o di lang sa atong kapulisan, apil sa atong local government unit. Kaya nga among mong mission is to support peace and order o ang tanan activities sa LGU, pangaluan sa atong langdong mayor, no, si Clarice Hoy, sa masecure. Wala agad may gauban, no, ang among collaboration ng strong partnership joint operation sa PNP. Nagauban gid na.
2: Ang pamahayag ni Philippine Army Task Force Oro Commanding Officer Colonel Manuel Estanilla.
0: Alas ay sa GESA samtang ibutang karon ni RTA Manager Engineer Nunito Clarit nga nagbarayan kaya po ng ilang programa alang niya ito nga doon ay mga traffic violation. Mato ba ni Engineer Clarit nga katung nga doon ay violation mas mayong buduol sa ilang buhatan aron ilang magiyahan kung unsa ang angayang buhaton.
4: Dayon man ang programa no sa atong pagmamahalan sa Dakbayan tinulungan sa atong mga mayor Clarice Hoy nga kini mga pending violation sa atong mga tingsunan pwede nila masitol no pinagi sa pag-render o community service. So ang ila lang buhaton nga maubsan-ubsan ang ilang mga penalidad o ilang penalty o duo lang sila sa atong buhatan no or diha sa mga programa nga naa kita diha atong presensya para nga magiyahan ato sila unsa ilang buhaton para nga maibsan lugar ang ilang mga violation masitol nila diha dayon.
0: Ang payag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclare.
2: Nagpahigayon og training sa mga lupong tagapamayapa ang DILG Misamis Oriental sa piniling mga barangay sa lalawigan. Mato ni DILG Provincial Director Engineer Maricia Navy nga tumong nini aron mas mabansay ang mga miyembro sa lupon ko na unsaon nga mahimong mas epektibo nga tigpagtiliwala.
5: Nag-training ni sa mga barangay, selected barangay sa Misamis Oriental about sa lupon, lupon tagapamayapa, how to be an effective mediator. Nag-i-held na mo, duha ka batch. So ang mga participants sa ato kay si Punong Barangay as the mediator, si Barangay Secretary nga may tighimo sa agreement, then duha ka lupon. So based sa ilang gipang istorya, daghan daw sila natunan. Actually, ikaduha na itong around sa among training para sa mga barangay. Ang sunod na mga training para sa mga barangay is katong, again, mabalik ni sa lupon dahil katong sunod na mga is kanang sa, di ba, mag-election. Hopefully na election. So, ang amo na dayong ipasunod sa ila or i-comply nila is katong mag-turn over sa properties.
2: Ang pamahayag ni DILG Provincial Director Engineer Marisa

0: 9.
1: A las 6 a 3 será el que lanza a Don Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter.
1: Verá que no es Magnum Reza Cruz, ya será la yerbola smiña en Gato Nakmayan. ¿Cómo estaría que no daga esta pico, Magnum Reza?
3: Yes, mag imagine nas kita na po ang dagat traffic ko labi na di particular na sa may Jabor Minya mag imagine na dito na lagi kita na matanda po sa may Kugon area mag imagine so dito kita kung ubay ubay sa street food sa mga sakyanan karong food ang ginus mag imagine po di kaya ang kini mga discuss sa labi na dagan po na may delikat karong dress po pumalit sa mga dagan iyang mga baligya duwa may mga discuss na natuwa na naman ito mag imagine na dito sa area kung na ang pinagis mga driver lakas panahon. Kaya nipis ka pagpanagong sa kunangan ng bayan magamajuel, kamudaga na sa pila kaadlaw, doon ay daklit lang nga, kaya ang pagtalitay. Pero karun, kaman po isayin magamajuel na, hindi ka ba tayo magkumpiyansa, labi na sa mga motorista, doon man sa mga katawan, nga mo dalikat, doon ay malakaw, bigyan na ka na proteksyon sa pagugalingos. Maka na itong pagulagway, sa lakat sa panahon dagas trafiko, sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13, sa Cruz, sa balita, og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Road Hunter.
1: A las 6 a 13 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Ryan ang gibo nga monitoring karon sa National Capital Region Police Office kon NCRPO kini palibot sa Senado hinunod sa gayong hulga nga ilang mga nadebatan mato pa ni NCRPO Regional Director of Police Brigadier General Anthony Averin nga gipahugtan pa nila ang seguridad sa Senado ilabi na karong adlaw.
4: Tuloy-tuloy yung pagmo-monitor natin, of course, araw-araw may mga lumalabas naman po na threat and kagaya ng nasabi ko kanina, tuloy-tuloy yung monitoring natin, mayroon o wala dyan, nakalatag po at in-enhance po natin yung security sa labas ng Senado, doon po sa Luneta, doon sa US Embassy at saka of course sa periphery po ng Malacañang. As far as perimeter is concerned, ayos po yung latag natin dito.
1: Ang payag ni NCRPO Regional Director Police Brigadier General Anthony Averin.
0: Gipahinumduman ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy nga dili kapuyan sa paghigugma, piliyon og panalipdan ang Pilipinas. Kini ang mensahe ni Marcos sa pagdumdum sa Independence Day karong adlaw. Mato ni Marcos nga kinahanglan susihon kung unsa ang kamatuuran o gamiton sa maayo alang sa musulod nga henerasyon nga mas ligon og malambuon nga nasod.
5: Sa bawat Pilipino, huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makakalaman, tarungan at mas maunlad.
0: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Alas sa 6:15 na sa tayo pamugusap ni Vice President Sara Duterte nga ang korupsyon ang hulga sa nasud. Madre Duterte nga kinanglang batukan ang pwersa nga musulay sa pagdiktar sa ilang kapalaran.
6: Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. But the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. Maban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Every peso stolen from the people's treasury steals child's freedom from hunger.
1: Ang payag ni Vice President Sara Duterte.
0: Gikondina ni makabayan President Liza Masa ang gihimong pagbabag kanila sa mga otoridad sa ilang gihimong rally sa kauluhan atol sa pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa kagawasan sa nasod. Mato ni Masa nga buot lang nila ipaabot sa Estados Unidos ang ilang mensahe nga mao ang matuod nga kagawasan sa Pilipinas.
7: Kinukundina namin ang patuloy na pagkampi ng ating kapulisan sa Estados Unidos. Sila pa ang naghaharang sa kapwa Pilipino. Nang gusto lang naman natin ay ipalam, no? Na ang kagustuhan, ang hinaing at ang vision ng mga Pilipino na magkaroon talaga tayo ng tunay na kalayaan.
0: Ang pamahayag ni Makabayan President Liza Masa.
1: Alas sa 6:17 na sa mga kibutiag ni House

0: 25 witnesses.
1: Ang payag ni Congressman Jervel Luistro.
2: Gibutang ni House Prosecutor Member og Bicol Saro Partiless Congressman Tere Ridon kadunay bagong ebidensya nga ilang gipagawas sa pre-trial conference sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon.

0: Unsa magyud ang atong kuanan ni ron. Tubag. Mayong pagpaminaw sa tanan diha na nagsilibrar sa atoang sa ilahang kuan, sa ilahang birthday. Good evening. Nag-birthday, anam na din nag-birthday sa araw ng kalayaan ba? Siyempre, mga nag-birthday sa araw ng kalayaan. Tanong, kung malaya pa ba tayo? Ha? Gaano tayo kamalaya? Gaano tayo kalaya? Malaya. Mula ba ka ng kuwan? Gaano? Kasi kung tayo ay malaya na sa pananakop ng mga kuwan, sa mga ano, sa mga foreign, sa mga laing nasud, ngano man pod nga magpauli punta sa mga Chinese? Ngano nakaingon ko? Ngano na pauli punta sa mga Chinese? Tanawar ako na nga to ang mga dagko nga negosyante, di ba? Puros mas manaya mga Chinese. Malaya man ako no ta. Pero ang mga Pinoy, dito na rin manarbaho sa kumpanya sa Chinese. O di, Chinese lugar karon ang nagkuan. Ikaw, paito-itoy din mga Pinoy. Ito-itoy, sunod sa amo, kay Chinese ang amo. Di, alam mo, agyapon. Bis kay malaya, nagpaulipon gihapon. Ano kaya? napaulipon lang dahil saan, ano, nang dahil sa yaman. Kay, kuan man, mora gihapon na malaya lang kita, pero, man ta nagpa, dito man ta napaulipon, nanarbaho man ta sa kumpanya sa Chinese.
1: Tagna question.
0: Salan man gihapon, oy. Saalo pa na to pag ano ni malaya lang kita pero mahimo man sa tang maandir sa Amerika nga naman kay Amerika mahinungdan ani nga nung nahimo tang gawas na nung malaya. Ay wag ya puntay ayo. But anyway, salamat sa Amerika.

0: Irog-irog nga to, kay mahulog ako. Tawag-tawag lamang may gala para sa tuang number 0917-716-1899. And syempre sa tuang panag-uban may gala karong gabi una. Well, naiga panawag. Ah, lagi, aya pa ta mag-magnum knowledge is power ani karon. Oo, so... Naligid mo karon. Hindi na punta ni kidagang kiga panawag mga kiksunan para sa tuang programa. Okay. Okay. Og unsa man ang tubag sa tupangon at apang tana. Ang hint na to, mga higala, is siyempre nasa part sa lawas sa tao. And then siyempre, ikaduang hint, mga kaiksunan, nasa lower part or either nasa middle part. Og ikatulong hint, wala siya sa internal nga lawas. Meaning, nara siya sa external, makita na nimo. Well, abot na iyahang ka ng kuan. Kanangyahang mga dili party sa kwan. Si Rosalina. Rosalyn? Rosalyn, may gabi eh.
1: Rosalinda.
0: Rosalinda?
1: Rosalie.
0: Rosalie. Oh, may gabi. Tag-asa man si Rosalie.
1: Balulang.
0: Balulang. Uy, magandang gabi. Sa Balulang. Betaw, si Rosalie, unsa man tubag bro, ni Rosalie?
1: Ang akong tubag, man Tiil.
0: Ha?
1: Tiil ang akong answer.
0: Tiil? Final answer, Tiil?
1: Oo, final na.
0: Imong tubag nga Tiil is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Mali ka hapon. Bitoy. Unsa ba? Unsa ba ka, di ba? Bitoy. Naka-shout out, Ma'am Rosalie.
1: Shout out ko niya sa... Salay sa akong mama o akong mga isondya sa salay nga si Manilin.
0: Mora?
1: Maora.
0: Okay. Salamat kayo, Ma'am Rosalie. May gabi. Bye-bye. Okay. Wow, good. So, dili, Tiil.
3: Una-una, inyong tubagon.
0: So, unsa ka kini?
3: Tagna, question. Tagna.
0: Oh, grabe, daganak kina tubag pero. Anyway, tanaw na to, ha? Standby para sa tuang magnum knowledge is power, mga kaiksunan. Sa atong topic karon, mga kaiksunan, para sa tuang magnum knowledge is power. Sino ba talaga ang tunay na Senate President? Sino kaya talaga ang tunay na Senate President? Ngayon, tatakil natin ngayon na, kasi nalibog kayo ba, nalito na eh. Dito bata sa, diri bata sa siya ang legit na Senate President? Or diri ta sa acting Senate President? Sinong paniniwalaan natin ngayon? Ang daan presidente na si Cayetano? O ang acting lamang na Senate President na si Sherwin Catalan? So mo ka na mga kiksunan na nga itong topic, mga igalang. Only at taon para sa dugang informasyon para sa itong magnum knowledge is power. Pwede mo mo comment para sa inyo, sino? Sana siguro ano ah. Hindi tayo wala man ta nag-ano ani sa kanang kinsa tamo side, no? Dito lang ta sa kanang unsa gyud ang sakto. Ano ba talaga ang legit? Mamaya. So, basta gusto mo mag-comment, comment lang mo diya para sa inyo kinsa. Si Cayetano o si Gatsalian? Na. Ang problema kay si Presidente BBM Mabongbong Marcos Jr. mismo, uy, gi-acknowledge man niya acting Senate President Sherwin Gatsalian. Iyahamang girecognize si Sherwin Gatsalian as a Senate President. Anong mangyayari ngayon kay Cayetano? Alak. Sala naman ni Karol. Bitoy naman sa mani.
3: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Ang uban mag-heart, ang uban nag-like. Yeah. So, diri tubagon na to.

0: Ang pangutana, sino kaya ang tunay na Senate President ngayon? Sino kaya ang pwede nating paniwalaan? Dalawa nagpirma. Duha kapirma. Gapirma si Senate President Cayetano. Nagpirma sa si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Libog ng mga tao. Anyway, before natutubagon na siyang pangutana, bago natin sagutin yan, Risa, ta sa itong sa mga motobag, kinsay motobag sa itong kwana. Si Sinon? Sinon?
1: Yes, sir.
0: Sir, taga-asa man si Sinon, sir?
1: Nangga Villanueva, sir.
0: Villanueva, okay. Sige, salamat. Okay, unsay tubag na nato, sir, sa itong pangutana?
1: Kung parte sa tao, lagi, dapi-dapi.
0: Mm-mm.
1: Dapi-dapi.
0: Ano na siya? Saan na siya?
1: Dapi-dapi. Oh, last kilid na dapi.
0: Ah, kada dapi-dapi. Dapi-dapi.
1: Oh, dapi-dapi.
0: Dapi-dapi. Anyway, dapi-dapi. Murag di kay ko kakuano, pero murag masabta na nako nga dapi-dapi. Okay. Oo. So, dapi.
1: Dapi-dapi.
0: Oh, sige. Imong tubag, final answer, dapi-dapi?
1: Oh, final.
0: Tubag, final answer, dapi-dapi is...
2: Mali kanyan kapatid.
0: Oh, what, sir? Sir? Wa naman. Oh, so salamat sa pagtawag, sir, ha. Okay. So unya stand. Okay, balik ta mga kaigsunan para sa to ang Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Sino ba talaga?
4: Mahulog yun niya head-on ang panagbangga nila. Ang linya ni Ininga Wing Van magkamamensyon na aming yun siyang sakto nga linya. Pero kaning nga motor, magdala na po sa akin nga impact po niya magkamensyon na balik siya sa linya niya nga original. Oo, na balik siya nga kinilugar ni cellphone niya, kinilugar nga linya. Bali, karong nga panahon na magkamamensyon, dili na po itong nilaro ka sa akin nga mapigo panoko nga. Tanggal na siya karong panahon na sumagian na ang Cagayan to Balubal bitaw nga agianan karong panahon na so katong mga mo saka ang mga mutunga so pwede na sila mutunga sa wanay angay kablakan gali lang din hinapunta sa ubod kung nagka problema kay hinay gud ang dagan sa trapiko gali ito makita din mga tagpo arong mga truck ang gabiyahe karong mga mensyo murating biyahe siguro nila kining Bernice kay dagan mo kay mga trapo kung makita mga tagpo halusan niya wala din na matikten. Oo, grabe ka traffic karon eh, mga bus, sagol-sagol no, pero kani, permisin gining bus, pero kani mga dagong mga traka ni sila, schedule ko din niya, ilalugar nga pag-biyahe mag-mention niya, karong panahon na, daghan ni tayo po noon sila. Wing van hapon kasi ka mga tracking services na namatik na nila, ba, sunod ka ni mag-mention, magkita sa mag-live, lahalugar nga kita ka nun, nakabukog pag-hapon no, dinilugar sa... Dalan nga pa padulong pa Cagayan ang kining naisutan po lugar nga wing van magdumamensyon no. Mm-hmm. Kani ini nagantay di ay magdumamensyon no. Gi drive na ron mismo ni

0: drivers, so naa po yung police, no, nga mugiya ka niya, kalagay, si Bakaw mo si Bat, pero inoon mag naman siya, itong namatik dyan, nga palipo naman noon siya padalong. Police station na si Puerto, ni nga panahuna. Agali, no, dito na ni sila, isa tol mag-dumamen siya, kung ako sa bagaliwa, mahitabo po ni Ini, o sa tol na nakalagay kay Ipugot po ni Ini, lugan niya sa tol na driver sa wing van. Nga, wa sila sa laka, naa sila sa sakto nga linya. Pero mo po lagi na nokal, ikaw magod na ka-depensa. Siya ka po nga kaugalingon ang resistance po nga motorista tungkol po lagi kay priority karon. Madala pag siya sa balay at tambalanan. Kaya galikaro nga panahon na, nabili na lang dito rin mag-demensyo. Puros mga dibinahin, ingon ganina nga, nado'y nabili nga. Bumagpo, tudloon sa ba ito mag-demensyo. Mutuingon nila din nyo sa mga tao mag-demensyo. No? Pero di po po na ito po damapiho. Duhula ito kanina, ang ato lang namatikyan, mga nagtatubo na gano'ng nga parte. Kaya hapo nga lawas, sabi ka na ito kanina nga dili siya conscious, tungkol talaga kayo na action mo siya, kakulapan kanina mag-demensyo. Kanina na isusan po lugar na biktima ni Dagsan kay Dubo ang nanggawag talaga. Kung ato namatikyan mag-demensyo, no? Ang course ko ng meters kung sa kalayo lugar, ang inilugar sa pagka-drag ni ining nga motorista, naagin siya sa mga na to, mga sobra 30 meters. So, layo din tayo ang ihang ikadrakan. Hindi mag-demensyo, no? Kaya labi na dito sa sabangan ng bayang ikan. May lugar nga wing van niya. Hindi na po siya sa distansya kamay ikan sa likod lugar na bahay ng wing van. At siya nakita lugar no, nga nag-guyod na. Wala pag ito siya kitandog sa mga rescue where mag-demensyo, no? Tungkol po lagi sa rason. Nga ang ayan pa man yun, no? Nga sa tahol po sa nga po siya si Ahapong Alawas nga ang nagsakit, yung doble pinagsakit. Kaya lagi, sa tawang sabihin na, diligi dapat na, di ba, tandukon mag-demensyo ang kinilugar mga biktima na nanilugar sa mga involved sa mga aksidente. So, lang sa kisiyo, kung asa dapit ang sakit, sakit pa yung likod, yung tiil, pero na yung humog yung dito, lugar nga biktima mag-demensyo, sakit ang iyahang tiil, kapulugan nagkatubo, niya ang iyahada yung ulo nga bahin. Ito ganun nga, yan yung protektuhan ng iyahapong ulo. Ang ihalugan nga pagpotekta po siya nga ulo, sakit-sakit yun, ganyan mo siya dirigahig sa putitalan mag-demensyo, bahig-gahig yun, no? Mag-demensyo naman na lang din siya, wala po'y ulan din, eh. Kaya dito mong sa may tablo, at pag-agi na ito, kusuping ulan mag-demensyo. Abos din, eh. Karoon na sa may agusan, wag-i ulan nga ito nga matiktan. Kasi hindi mo kalisipan ito, so, dubinangan natin mga gabos. Matiktan na karoon sa kawanangan. Pero may nalang po, no, kaya nadala na po ng pasyente mag-demensyo. Po na karon no posible sa NMC gini siya daloon kay lagi mo man na dalaan din no ni inyo kan pinakaduol
1: as a partnership o joint operation sa PNP uban pang mga ahensya Mato de Estanilla nga kini aron mahimo nga malampuson ang ah, ko na nganay mong malampuson ang celebration sa ikaw 128th Philippine Independence Day
2: ang among collaboration ng strong partnership of joint operation sa PNP nagauban gid na sama karon nga successful kaya nga atong pag-celebrate sa 128 Philippine Independence Day gauban gid mi sa PNP sa local government units o sa tanang mga sektor o ahensya so is a convergence and collaboration sa tanang ahensya dili lang sa security sector.
1: Ang pamahayag ni Philippine Army Task Force or Commanding Officer Colonel Manuel Estanilla samtang ipamunggo sa ni Buklurang ng mga gagawang Pilipino Chairman Kona Emeritus Leo D. Guzman na dili pahingpit ang kagawasan sa

0: nga sa gobyerno magdang first year nga excuse nga ay gubat mo sa Middle East, gubat mo sa kanang mga inana magdang first year, bantog na ko nga mahal ang ato nga kini nga presyo, labi na gid pud sa lana magdang first year. So dapat ako no kanang murag mo kunong napulugan ang gobyerno nato sa Pilipinas magdang first year. Karang
1: duga mga balita sa ta may gala karon nga buddaga. Nagpagawas na sa iyang pinakauna magigsoon nga statement si Coach Tab Baldwin. Human sa di maayong nahitabo sa iya mismong mga atleta sa Ateneo. Matod ni Coach Tab Baldwin nga kinasingkasing giri na ngayo og pasaylo sa pamilya magigsoon ni Irene Baterbuena og Divine Adali. Human kini nga lunod magigsoon niya tumilabay ng adlaw dito may gala sa dagat sa Aurora. Matod pa may gala ni Coach nga dili sa yon magigsoon sa iya mismong kasing-kasing nga wadhan og duha ka mga athletes atol sa mao magigsoon nga pangitabo. Gani may gala na sakit siya pag-ayo tungod may gala siya na itabong kamatayon sa duha ka mga atleta. Apan kinasingkasing si Coach Tab Baldwin nga naghangyo usab sa katawhan labi na may gala sa mga basketball fan sa nitabo sa iyang duha ka mga atleta. Gani mo kini ang unang higayon human sa hitabo tumilabay ang mga adlaw. Pinakaunang higayon kagabi nga nagpagawas siya og statement human matod pa nga gididan siya sa tungaan sa Ateneo nga di una may gala mo istorya. Sadyang kamulo pa ang investigasyon. Apan migawas usab sa otopsiya sa duha ka mga basketballista nga nalunod ang ila mismong hinungdan sa kamatayon sa duha ka mga atleta. Gani sa pagkakaroon, ang patang lawas ni Rene Baterbuena tuwa dito magigsoon sa tungaan sa Dabaw sa Ateneo. Alang sa tulo kadlaw magigsoon nga pag-vigil ay hakini magigsoon usab. Dalon usab may gala din sa iya mismong panimalay dito sa Talakugon, Agusan del Sur.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Sakit kay may galang kuano, sakit kay may galang anong daghan may gala ba kani bitaw ang isyu kang Rene Baterbuena. Nganong daghan kayo ang disapatiya may gala sa hitabo, no? Nganong daghan kay may gala nag-react, daghan kay magigsuoy mga nasakitan, luti mo mga artista na sakit. Claudine Barreto, mga Gerald Anderson, mga tanan, mga ison, halos mga artista, no? Nagpagawas sila may galaog kasakit sa ilang gibati. Tungod lagi kay kini si Rene Baterbuena, nga taga-dili sa taga-Dabaw. Kaya daghan maingon mag-ison nga taga-Dabaw, dili, mali, dili sa taga-Dabaw. Taga-Agsor ni siya may galas Talakugon, Barangay Talakugon, Agusan del Sur. Mao bitaw tong lipay kay siya may gala karong palarong pamansa kay ang pamalarong pamansa gusto at Agusan del Sur man. Agsur man to mangigsoon ang palarong pamansa. Mao tong nalipay kay Rene Baterbuena kay hometown gyud niya ang iyang gidulaan. Now, kani mga gala nga panghitabo gabi na kay ato sa ningisgutan kay nagpagawas naman gyud si Coach Tab Baldwin kagabi sa iyang statement. Nangayo sa sorry. Which is ang mahitabo gi dapat unta mag-resign siya sa pagka-coach, no? Kung naa siya dili kadisa, hawa diha pagka-coach Tab Baldwin. Hawa diha sa team. Nga naman, niangkon ka naman nga kinibang pakyas ka isip coach. So, unsa may rason nga magabilin pa si Coach Tab Baldwin? Human malumos mangigsoon ng duha ka mga atleta nga si Rene Baterbuena o si Divine Adeli. Now, kaning nga lumos mga igsoon, puros gid pobre. Puros gid pobre nga nangandoy mga igsoon nga makadula sa mga dagkong liga. No? Puros sila pobre. Si Divine Adeli, samot sad pobre sa dito sa Nigeria. No? Pobre si Nigeria siya may gala. Gikuha ni sila siya mga igsoon sa tungaan para makadula lagi may gala sa nasangpit ka team. Now, kanipod may gala si Rene, gikuha po mga igsoon sa Dabaw. Then dito siya ga eskwela may galaas varsity. Ah, dito sa kinibang Davao. Now, ang iyang pangandoy ni Rene na makaduwa lagi sa mga dagkong liga kaya ang national mga igala dito mga dagkong potensyal nimo. No, kaya dito naman UAAP, dito naman na mga igala sa kauluhan. Now, maulagi na ang iyang pangandoy nga makaagto sa dito. No, kaya ang chance sa manggod pag

0: naa ka rin to, naku na chance ako niya, naa naging siya chance agyon, kaya nakasulod na good siya may galaisip, nakuha na good siya. No? So, nakuha na good siya, so naa naging chance, naku naging chance nga makadula ganyan sa dagong liga. Wa pa siguro may gala, makuha pa siya magila madrap pa siya sa kinibang PBA pagabot sa panahon. Diba? So, iyon na ang iyong pangandoy na nganong dago man kayo ang feedback sa mga tao kang rin eh. Butter boy na. Tungod mga igsoon sa ilang kapobrihon. No? Tungod sab kay iyang pangandoy, may galang matabangan ang iyang pamilya. Morgan na ang iyang mismong pangandoy. Pito sila ka magsoon, ang iyang gusto nga maahon yun sa kahirapan. Kay maugid mga igalay nakita niya mga igsoon ganit, tanaw ninyo ilang balay. Ah, magbase ka sa kapobrihon. Membro sila sa purpis. Kaniadto, silang pamilyang Rini Baterboy na. Membro sila sa purpis. Gi-confirm sa purpis nga ilan ng membro nakagraduate ni si Rini through purpis nga program. No? So, inana ang makita ni Mubasian nga kabos gid sila. Parehas nato kabos in town nga nangandoy para may galang makalingkawas ang pamilya sa kalisod. Kaya actually, kani mga PBA, dulag basketball, daghan pamilya ni may galang imong matabangan kung ikaw na gyud magalahingpit na gyud magigsoon nga makasood may galas liga, no? Naku ang puruan nag John Marpahardo. Di ba? Tanaon ni mo si John Marpahardo karon milyonaryo na kaina. Dagko na kaina magigsoon binulan. Di ba? Dagan kaina ni sa ato nga mga maayo, asyo. Gio halalo no. Garbos kagayan di oro sa kanituan. So mga maayo na ila mismo ang kahimtang lugar may galahuman na kasulod sa liga pero mo lagi na imbis nga nakaagto din sa Manila na matay na gininoon. So daghan kayo may galay ng simpatiya kang Rini Baterboy na tungod sa iyang pangandoy o tungod sa kay dili kapayason. No? Dili kapayason, buutan sa mga bata o gusan niya na ang iyang pangandoy ba nga mahawa sa kalisod iyang pamilya mo'y nakita sa mga tao mo na daghan kayong simpatiya niya karon.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Now, ang statement ni Coach Baldwin kagabi ay puros yun baser. Gibasa na ko tanan ng mga ginibang comment o hagay magalay nalipay. Puros yun mga isoon. Kasuko, ha? Kasuko gitanan ng mga komentos tao yun. Sanitabo mga isoon. Kay coach man ka, dapat kay coach man lagi, ikaw magid ang magbuot, no? Pagtanaw ni mga, oy, mga player, ayaw mo gana di asawin, dagko kay balod, no? Walay mo ana di, dagko kay balod. Walagi mo ana-ana, kay coach ka. Ikaw yun ang gitawag lugar nga guardian sa mga bata, no? Kay mga bataon mo man eh, 19 years old. Only lang lagi mga igsoon kay wa naman tay mahimo, naitabo naman eh. So, only na lang mga sukit guminaw ang susunod na sad. Nga di na mahitabo mga sukit guminaw pag utro. Mao bitaw na may galang sa mga athlete. Di kay ko basta-basta magila mo salig. No, kanang mga nailakaw sa mga atleta. Unya makita nimo kinsay uban nila mo na usay nga gadwa-duwa ta. No, labi na gyud mga dula sa atleta kay wa ko ta kabalahi man gud ang ginikanan gid nimo nga magbantay nimo kay sa laing tao. Mao gyud na. No, ang number one mga igala nga atong nga kabantayan. Nga lahi gyud imong ginikanan mo bantay nimo kay sa laing tao. Di ba mo na nga gadwa-duwa kita usahay pag may mga dula sa mga atleta. Pag moingon nya dula mi didto, ana adto mi didto. Medyo naay pag hinawa nimo ba nga sabukan nila pag-abot nila dito, basig mga ligo ni sila, maglakaw-lakaw. Ana ba, no? Naasa imong huna-huna dahil may galang nga nakaduwa-duwa ka. No? So, mauna mga butang, mga galang nga mga ginikanan, mag-ool yun pag ang maghawid sa ilang mga anak, laing tao na. Kaya naagid yan mga igsoon ang naipipila, may galang yun nga irresponsable ginsab. No? Kaya kato si Coach Baldwin, kung responsable pa siya, wala na to niya magalagi palusob dito sa tubig mga igsoon kay dagko kay balod. Wala na to. Pwede na to niya sa Dublin sila mag-training magha kung gusto ginya. Diba? Pero dito sa dagko kay balod, makita mo ang balod dito sa kinibang dagat. Sus, ginoo ko. Maugin ang surfing area. Kanin magong area nga surfing area, dapat niya yung dagko kay balod para makasabay mga igsoon ng imong pag kinibang surfing. So, dinigin siya ideal nga liguanan lang may gala literal sa mga bata. No, sa mga atleta. So, igunana may gala ang nahitabo mga sukit na. So, depende sa inyo. Kung kamo sinsiro makiwa man sa luha magigsuon sa coach. Grabe sa to nga igsuri. Makita mo nga dili sinsiro nga naman. Wa kay luha makita nimo ni Baldwin kagabi eh. Sige no ko pastilan ni Baldwin.

0: Ang tingog lang niya mo'y paloy-looy, pero tanaw ni mo yung mga matawa'y luha. Like ito, sinsiro gig ka nga nangayo og pasaylo sa ilang pamilya, kanang kinasing-kasing ba? Wagi luha makita mo ni Baldwin. Diba? Wagi luha mga isoon. May pwede si Baldwin mag-resign siya diha para di ka disa ba? Muhawa sa diha. Resign siya. Kay yan ko naman niya mag-ilang pakya siya. Pakya siya pagka-coach. So, mas mayo muhawa na lang si Coach Baldwin diha. Para dili siya mga isoon lugar gid ma for dili ka disa na lang ba? No? Kay naman yung mga isuri nga waang gani sa gluha gamay wagi yun. So, sabton, may galang nga wala sa iyang kasing-kasing to mga estudyante ha. Wala sa iya mismong dughan. Wa siya masakiti sa paggawa sa duha. Ganoon. Wa lang iluha lagi. Tanaw ni mo na nag-exurin niya. Medyo aksyog siya ilakilak lugar. Pero wa agad magigala. Wa agad tulo luha sa gamay. So, dili good part as member imong pag-accept sa tao. Sabi na kay pobre sab kayo. No? Pobre kayo. Tanaw ni taon yung balay. Wa agad. Pobre good sab. Kani si Rene Baterboy na. Pobre. Samot na si Divine Adili. Kani mag-exo Nigerian. Pobre sab yun po kayo hinon sa ila. Oo, porque confirma po na may galang nga grabe sa sila kapobre sa dito po. Kanina po siya kasaligan, mga igsoon po dito si Adili sa itaon ng suking tigbaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Wala, may galang nga ang panawagan sa mga tao pag-resign na Coach Baldwin. Ha? Pag-resign, mas maayo mag-resign sa kadya pagka-coach. Kung naa kay Delikadisa, no, sa netabo, mas muundang kadya. Kay ang mga tao pagsigtan o si Bundag, ay kakasuko pa kayo. Nangayagsuri nga, wakang gani mag-isubi sa gamay, magalang tulos luwa, wadi ha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.51 na magalang atong oras din sa ito panagkuban sa taga buhara makarabutaga magalang buntag na Pilipinas. Lupas sa ito magalang dugaw mga report. Atos na magalang pinagin ni Magnum Hunter Angel Sado kay suspek magalang sa pagitan rad kuno sa usaka jail officer. Gipanawagan nga mutahan na matod pa. Biyato sa nawaton magalang sa Magnum Hunter Angel Sado. Kay wa manay gisibat manay na magigsuoring naka hit and run. Biya to sa i-check sa balita og sir. Bisyo lang si Magnum Hunter 20. Magnum Hunter and J. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nanawagan ko rin ang atuwa nga bata na sa BGMP o Region 10 alang sa pagtahan ni nga usap sa suspisado. Gabi hindi mo matulpa sa pag-hitan rin sa, mga, sa ilang nga usap ka personahay din sa may provincial Bukinan, Ibu, Tiago, Corona sa kaduguan sa BGMP o Region 10 na sila nang inahanglan yung punas kooperasyon nga to sa katawahan na labi na sa pagtumbo kung din sa kininga hisitan ng suspisado o galakit na ito po nga ng hisitan ng suspisado mismo nga matabang sa kaninga investigasyon nga inahin nga magsibat magdumapos ito nga magiging pwede hang iyahang nagi hit and run ang Osaka Jail Officer this way provincial Bukidnon ang iyahapo din po nga kaninga bumper sa sakinan magdumapos ito na habilid man. So, kaning nga maunga biktima, nag-ahimom ko ni Paglatas, sinapon na sa Puro 4, Barangay Patpat, Malaybalaya City, o Waadamha, nga ang biktima ng lalaki nga jail officer sa BGMP Malaybalay, maigo o mabanggaan ni ini nga usa sa sakyanan, nga ni sibat din po dya sa wapamapiho nga direksyon. Ang nahisipitan ng sakyanan magdumapasin nga nakabangga, yan yung bumper gila ang natangtang, yung naka-attach pa ang plate number nini nga NBW 2977 uga tungod gani sa mga po nga panghitabo nagasimo karon sa pagpangita uga pamaagi nga to pwede po nga BGMP region ta nga ma-identify kung kinsa kining tag-iya nini po nga maong sakinan sa initial magdumaposid adun na sila nakuha ang impormasyon kung kinsa gid ang tag-iya po danini nga pinaagi usab sa ila po nga pagpakigalayon dinhi po da sa buhatan na sa LTO region ta apan ang nitabo mong god kay nabaligya di ay ang mga sakinan ngadto sa lain pong tao. So ang katong bagong tag-iya magdumapas, hindi ang mga mundo niya na pa-proseso. Ang iya po din pong pagpanaiya ni ini nga sakinan na sakinan niyang ipalit. So may hinungdan niya, di po ma-identify sa kalipong matuwa po din po mga otoridad sa kaning LTO region 10 kung kinsa yun ang sabi na kapalit at po nga sakyanan nga mo po'y nibangga nining Osaka Jail Officer sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa itong napakiginabi mismo sa kaning BGMP Region 10 Director na si Jail Chief Superintendent Felixberto Haburin na kasamtangan pagyapon nga nagpaalit ang ilaha pa din pong usa sa jail officer nila tungkol lagi sa maong panghitabo. Ano po mayag ni sa BGMP Region 10 Region 10 Jail Senior Jail Chief Superintendent Felixberto Haburin Jr. ang Regional Director sa maong bata.
3: Malay-balay, personal namin yung nahitinran. Sana makatulong kayo kasi na-hit in run siya, naiwan yung bumper, nandun yung plate number. Ngayon, hindi matrace kasi yung binilhan, hindi pa doon, hindi matrace LTO kasi yung nakabili, hindi pa na-transfer sa pangalan. So medyo mahirap. So sa amin, is true community, baka makita kung saan.
4: Kung sino nakabili?
3: Sino, kung hindi man ma-identify sino nakabili, pero ikaw, kung alam mo na may dumating na sasakyan na wala ng bumper.
4: Yun
3: na yun. Di ba? Siguro makatulong tayo kasi kawawa yung tao namin. Good at kahit pa paano is nabuhay siya. No? Although marami siyang pasa, marami siyang may mga balit siya. But still, we are very lucky na survive. Sa amin is tulong din natin na para mahuli. Kasi bakit kailangan ihitin natin? Tumulong na lang siya para, di ba? Takasan mo yung responsibilidad mo. 10 times, mahuli at mahuli ka rin.
2: So, batang pamalas ni BGMP Region 10 Director, Jail Chief Superintendent, Felixberto Haburina Jr. Sa pagkaroon mag-numapansin ako, William Piyapon nga galaston, ang nahiskitan nga suspensado. Sublihan na to, ang yung bumper sa mga sakyanan, na di lang gano'n kung makaroon sa mga klase ng sakyanan mag-numapansin, pero ang yahang color, ano yung color puti, tayo na naiplaka ang NBW.
0: Duwa rin ni, murag dili pa mo ni purma sa Toyota Vioso, murag mag-Honda Civic nga purma.
2: Na siguro mag-mapasid. So, nabilin man niya, nabilin siyang ebidensya. Ang pag-determine na lang nila, after ni Corona Tago-Tago, ang nahisita na sa mga suspensado.
0: No, okay. Natuo nila ang tag-iaan eh. Dahil pa ko talagang kasi nakapalit ali mong sakyanan.
2: Lagi mag-mapasid kaya, lipat sa tanuwa sa kailan lugar sa iyang buyer. So, for sure, sa ilagi siguro ito siya mag-mapasid.
0: Kailangan siya, kaya mong tanong, mag-iun na asa paghimo ana sa kuan, paghimo ana sa dinupsil, butang mag-iun pangalan ana.
2: Oh, lagi na. So, muna dapat no ang lakang na po niya sinigong pagkabuhatan para gisipod nga mapapanubad kini nahisita ng suspensado ng amikibat kung mga nakabangga sa Osaka o nakahit anran sa Osaka jail officer din sa may BGMP Malay Balaga. Kung ito nipos sa balita gikan sa BGMP region, tan kini sa Magdumang 120 ang Diyan Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdumang Tarang Diyan Sado. Bilin may gala, tangtang mga iksoon ang bumper, bilin mga ikala, appeal pag yung plate number. Nadali, lagi na matuon kay siyempre, kung mo yun may galang napalit, o siyempre, at tuon tong pangalan sa nakapalit, na yun, o tag-iya rin na tuon kay sa nakapalit.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, ana rin na siya mga ikala, bilin mga yun mga ikson. Tang-tang ang bumper. Alas 4:57 ang atong oras, dinisato para kuban sa itong programa, buntag na Pilipinas. Ala sa mga wala pa ng mata diya ay sabog mata, tulog lang sa mo. Pa may klase karon. Di ba mga estudyante, empleyados gobyerno, relax. Relax katong mga kidibang. mga empleyados gobyerno nga mga isog kayo. Ting relax nila karon. Di ba katong mga empleyado bitaw sa gobyerno nga mga isog karon nang ilang ting relax. Ayahi kayo, higda-higda lang sa tulog-tulog. Ay, pagkalami ba kayo sa empleyado sa gobyerno eh? Oo. Ops, tulog-tulog lang sa... Tulog-tulog. Pagbangon, pamahaw. Pagkasanaol. Pagkasanaol, bagay kayo. Ari sa tani Magnum, Hunter Kia Abillanusa. Kay Maton pa, panday ko noong samdan o ba mahulog ko noong sa gisakyang multicab. Hakbay man sa kahulog. Bion sa may nahitabo kanon nahulog man mga galang nasangpit nga ni Sakay. Be ato sa dawaton mga igsoong report. Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Buot matot pa ay papanabag nining sa ka 48 anyos nga lalaki ang driver siya nga gisakyan nga multicab man nakaangkon kini mga pangu sa lawas tungod sa pagkahulog ni siya nga kani nga naisgutan po nga sa kinan ang reklamante na ilang si Jesse. Kuna na yung 8 anyos sa Minyo nga taga-Bangi kamamanan ni atong siyudad samtang wa pa may lang nga driver siya ang gisakyan nga pampasahero nga multicab. Subis report nini nga si Jesse. Nga sa diya nga paraog lang sa kinidya sa mayada lang nga makabalan po magnumaproceed. Kalit matutpangan nagpakusugog dagan kini nga driver. Tali wala pa man nga wala pa kini siya makanaog mo irasol nga nahulog ang kaning naisgutan po nga panday apan natungod kinakagunit pa yung usa ka kamot. Naguyod kini uga gibanabana nga duha ka metro so kaya ra ni hunong ang driver so di ang gisita na kini sa lain pa nga mga pasahero tungod dinhi nakakunog ang pangos sa siko ug likod kini isgutan pod nga reklamante

0: nalikip na mga bunog sa lawas agi siya nga pagkahulog o nga pagkaguyod sa medyo dilipog kayo ingon nga mubo nga distansya. Ano, ano pa salamato na lamang kini nga rin. Kaya wala na bunal iyang nga ulo o nagrabihan ato sa iyang nga pagka-aksidente nga pagkahulog sa gisakyan nga pampasahero nga multi-company nga tungkol agi refer na mo ang insidente. Sa traffic enforcement unit sa Kuporon nga masuta kung kinsa kini nga driver o mapapanawag sa tulubagon o pagpatambal sa naisikutan nga biktima gumikan po sa mga samad nga naangko tungod lamang nini nga sa ka-driver nga nagpasutoy o dagan bisan naman nga wala pa nakanaog o ginsakto ang iyang pasahero. Balita nga naipos, gikan sa Police Station 5 ba puntod para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nakasalamat din naman report Magnum Hunter Kiabilin o sa gikan may galas ang lokasyon. Nasige, ang uban ko na ugma pa magkapahuway. Matod pa ni Sir Joseph Castro nga wapa ni, ugma pa ta na magkapahuway yan eh. Kay banat na sab takaron pagatpat na sab guno niya. Ha? Grabe Sir Joseph po, banat sab o. Kasi kay pagatpat na sab guno niya ang tirada. Dito na sab guno ang KSB niya sa pagatpat. Ha, sige. Ha, sige, may muntag sab si Sir Nick Salvador. Ang The Vlogger Boy. Ha, sige, may muntag na Sir Nick Salvador. Vlogger na lang siya yun. Maurugin niya mismong buwan, tirada. Mag-vlog na lang daw siya. Ha, sige. I-follow na lang nyo si Sir Nick Salvador kay mag-vlog naman niya siya, mag-vlogger. Ah, sige, kamas muna na diya. Matod pa niya nga, op, yaman eh. Aw, oh, op, yaman eh, yapon. Wad-wad na ni. Ah, wad-wad na ni. Diba? Anak man na siya. Op, yaman eh. Wad-wad na ni. Aw, oh, anak yun. Kamas na ni. Ah, kamas na. Matod pa sa uban nga magdamibay. Eh. Na ako'y pangutan na sa imo pero ako lang IPM. Ah, sige, IPM lang. Ayaw din eh kay basig lahi na nga pangutan na. Basinog lahi na nga pangutan na imong pangutan na sa ako. Umarag lahi na sa kayo. Diba? So IPM lang sa imong pangutan na. O basinog ngayo na sa nigpiso. Pandamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: O, may problema karon lagi. Para ba tayo mga ingon anak nga dagan? Hurot naman, nakurot. Urot kahalin, palit bugas. Mas maayo nang kita'y mamaligya kaysa kita'y maunan og baligya. Di ba? Mas maayo nang kita'y mamuhi ta, mas maayo ginang kita'y una mamaligya. Kaysa maunan ta og pamaligya ba? Muna'y sakit ka ayaw mga igsoon, paminaon yun. Di ba? Namuhi kag kanding tulog ka buok. Imbes nga dagko-dagko na, naunan kag baligya. Sakit na sa dano eh. Ba? Sakit kes dughana. So, ay magkumpiyansa kay karon. Uusugin ang kawat. So, ayaw ipauna ang mga kawatan nga may una makapabaligya sa imong mga binuhi. Oo, so, sakit man tood pero listen learn na gini sa uban nga kinahanglan yun na dili yun ta magila magkumpiyansa sa mga kawatan. O, di ba? Paano na? Busa ka lang yung mga motor, isulod sa inyong balay. Diya sa sadla yun, siya araw nagiging kawatan mo sulod pag sa inyong balay eh. Di ba? Kulba na ginagang kawatan, gantuan mo kasi sulod sa iyong salas balay dito pag kikwao ng motor. So, ay ko piyansa. Isulod sa iyong sala, isulod sa kwarto ah. Para ginway kawat, di ba? Isulod sa kwarto. Siya araw magiging may ilang magkawat, bagyo na. O, ana na lang. Diba para iwas kawat, di magalab ang imong motor isulod gid sa imong kwarto. Diba? So ana na lang magala ang imong buhaton. O di pagboingon na boss. Para mangkanang motor isulod man kanimo dito sa imong kwarto balay boss, di na magkawat. O ana lang imong buhaton. Himo ka dito magigala og sa imong kwarto isulod ang motor nimo para di na gid makawat siya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Okay, pag-inigsoon na nang atambag, isulod na yun. Oh, so ana na siya, di ba? Standby pagbalik, tado ka mga balita. Standby ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay na ako nina iskaman ng babae nga nag-assume og motorsiklo apan wala ko nagbayad. Na naiskaman na ko siya nga nag-assume og motor. Namo, naging iskamer, bayad, daan, ayalakaw. Di ba? Sama na sa dinot yung motor. Pila pa yung motor, boss? 35K boss, meet up ta boss, meet up ta. Pag meet up ninyo, ana na yung mapalit nga boss.

0: pwede na ako ni test drive kay bayaran ko ni karon. Oh, sure up. Bayaran lang ni test drive na ko eh. Kung okay ba gini? Oy, test drive na ko para bayaran ko ni karon pag okay din na ganan. Ah, sige sige, test drive. Naghapon na lang magala, wa na gibalik ang nag-test drive.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oh, di ba? So, ay gyud pagpaloko kay ang mga kawatan na raparapan yun na. Di ba? Say, bayaran ko ni. Pilaw ni 45K, ay sige. Bayaran ko ni karon, test drive sana ko kajot. Dala raw tuyok ra ko dia. Test drive sana ko be. Ah, oh, okay dio. Okay oh. Naghapon na lang magala, nag-test drive, wa na gibalik. Ay, ginoong ko ba silang bandamay? Pagbalik tado ka mga balita, oras na ito may gala sa Magnum Radio, alas 5:05 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Time Check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
6: Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa hindi ka internet o glawas sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper na akri sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akri sa Carmen proper og upper Carmen, lower og upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sa Building, Captain Vicente Rua, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigsutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sa Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
8: C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
9: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
10: pabalik sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pirmi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay gani polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kendoro o Misamis Oriental. Pahimus na usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
0: At ang oras karon alas 5:08 na.
14: Kini nga oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
15: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
16: Nagpaminaw kamo sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na may kalasa na kuman sa itong kaburang magkarabuntag-abuntag na Pilipinas. Sala sa mga nangutana dahil ha, grabe naman nangutana sa iyong pasbuntag, nakahingi nangutana. Oo, nangutana may gala, game 5 ba daw ko karon, ugma pa game 5. Grabe sa kanya, magka-excited, basta di papahuya po ng mga player. Ugma pa game 5, mga sokit ni Kaminaw, ha? Sa mga nangutana may gala sa NBA, mga sokit ni Kaminaw, ugma pa ang game number 5. Okay? So, ugma.

0: pa, 3-1 naman ang serye. Lamang naging mga isoo ng New York Knicks, usam na lang kadagkadaugan. Budaog sila, champion na sila mga sukit ang gawin awa. Kato mga naglaong pagyapon sa San Antonio Spurs, wa pa man kinibang siguro. No, kay namin nakakambak sa 3-1 na. Ti mga igala, LeBron James, nakakambak sila 3-1. But sometimes, ang 3-1 nga serye, ila pag yun na labuan ni daog pag ni champion pag sila. Talagsara na nga kitawag nila may galang history sa basketball. Pero itong nahitabo sa game 4, 29 points, ti comeback pa mangyod may galang New York Knicks. So, lingin ang bula. Di ta may galang mawad anong pag-asa paglaom karon ang mga team sa kinibang San Antonio Spurs. Kay naapay paglaom, ha? Di pa angay ka goal. Naapay paglaom. Tawag nga ay sagbayad kaya wa pa man na humanan dula.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Ay sagbayad kaya wa pa man na human. Ato sa tamay gala sa atong dugang report na ako na standby Magnum Antarkia kay Osaka Rider na bunalan ko ng ulo may gala og hapit na dunggaban. Pabuta na ang report ni Magnum Antarkia. Standby Magnum Anji. Unaon sa nako sniper kumba kay babae na banggaan og bao-bao. Sa balitaog, Sir Vision Assist Sniper, Randy Kumba!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa mga balita, mag-umpersin ka ito na kotlogi kandire sa atong area of responsibility sa Segundo Distrito, Wisting Abayan sa Misamis Oriental, sa may dakbayan sa El Salvador, alas 7 ang takna sa gabi, mag-umpersin, usak ka babae, nabanggaan kini sa gitawag o tricap kung kining bao-bao mag-umpersin. Ang biktima nagdala sa ngalan nga si Leticia Makababat, 59 anyos ng Panuigon, minyo kini siya og residente sa may Zone 3, Barangay Toboran, El Salvador City. Nakaangkon kining na sangpit nga Leticia Makababat sa pipila usab ka mga samad-samad sa iyang kalawasan og bunog usab, mao nang gitawag og physical injury magrepresent. Ang suspisyado nga nakabangga kaniya kining bao-bao mag-umpersin, tricab nga badya color green. So ang driver sa nini, si Emmanuel Padilla Ipakamalan sa 65 anyo sa Panigon, minyo, nga residente usab sa Santo Niño Village, El Salvador City. Ang report nagasaysay nga kining nasangpit nga bao-bao tricab, gadagan kini padulong sa dakbayan sa Iligan. So dini siya dapat diagi mag-umpersin sa may last nga lane kay uno man ni kalinya karon ang National Highway dini sa El Salvador, last lane siya giagi. Kinida yung biktima nga si Leticia tungod sa iyang pangilaron nga si Quintanueve, walay lingi-lingi mag-umpersin, wala og to, mitabok dayon sa dalan. Kusog magandagan na ni babao mag-umpersin, maigin pagkaigo kining nasangpit nga biktima. O gida yon, girescue kini sa mga gisakpan sa CDRRMO o gidala kini sa may El Salvador Lying In Station o girepair usab dayon dito napita usab sa Northern Mindanao Medical Center. Hinoon luwas na kini sa iyang kinabuhi o sa pagkakaroon wala pa nato may buhi kung unsa na medical bulletin sa nasangpit nga biktima nga si Leticia Makababat. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ni Sniper Randy Kumba. Dito sa tara sa report ni Magnum Hunter 23. Kay usa ko no ka-rider na bunalan ng ulo. Na. Stand by Magnum Hunter Angie Alzado. Una ko sa nato si Magnum Hunter 23 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Na bunalan matutpa sa ulo kini nga usa ka rider magduma proceed sa iyang nakalalay sa dalan diha sa Maya Robin diha sa Maya dalan do sa Maya Robinson Gusa ning atong nga siya giingon nga mao nga reklamante na ila sa pangalan nga si Chris 20 anyos nga taga Barangay Balulang ning atong nga siya giingon nga samtang pauli kini uga naglatas kini diha sa dalan mao nga dalan sa may Barangay Gusa do na matutpa kalit nga ni Black kuna ni Black sa iyang dalan kuni babag siya nga dalan magduma proceed bali maraga giopertikan siya aning naisgutan gyud pod nga usa ka motorista apan na tungod kaya nga gisita kay medyo iyang nga giserbatuhan pod magduma proceed karit matutpa nga ninaog kani nga driver nga naguna sa iya og giduulan siya og sa walay daghan istorya karit kini siya gibunaran og helmet sa iyang lawas sa magduma proceed og gani man imbis nga kani nga mag-sorry or mag-kuan maka mag-explain maka ni nga driver po lagi magduma for seat kaya patut pa kini nga ni kuha ugo sa kahait nga hinagibana daw kini nga si Chris mo rason nga wala na siya ni sukol po magduma for seat daw gipungkan po siya sa iyang angkas at itong tura gihinadlok siya ni hini nga usa ka na-identified pagihapon nga driver sa motosiklo gagignan nga dili magabuot kung ma-overtake siya magduma for seat as dayong nga lakaw ay hapon nga ni sa kayo balik sa iyang motosiklo nagpakusog uga dagan samtang kani nga si Chris in town nga napuno sa kani nga kabalaka uga kahadlok nakaangkon pagkini siya uga buno gagipon sa pagkabunuran siya nga helmet dali kini nga mindungop uga ning nangop dili sa may kapulisan sa police station Triagora ron ipareport uga ipatala ang mga insidente labi na kay nahadlok po kini sa mao nga pangitabo nga gibaharan pud kini siya sa katong iyang nakaaway nga motorista sa dalan ini nga tong ragi refer na sa traffic enforcement unit ang mao nga insidente aron mahatagan sa dugang investigasyon balita gikan sa police station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumang 23 Gabriel Osa sa balita og serbisyo Magdum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas
0: salamat Magdum 23 Gabriel Osa action magkuan action magkagar di maayon eh. Itawag action galing kagar galing. Oh, kinanglan ni gasolina. Di ba? Murag kinanglan ni gasolina ni, murag kinanglan tubilan.
1: Magnum,
0: pandamay.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Kinanglan tubilan kay murag action kagar man. Action magkasa, may gala. Delikado ni mga iso, mapalyang makina. Ha? Ah, mapalyaw niya makina ba? Delikado. Lupan sa tani, Magnum Hunter, Angie, kaya na ako na imbis giasyom nga motor. Wow, magno nagbayad ang dapat mo, asyom. Ay, imisabot-sabot lang. BHX Senator Report, Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magmahal, ang ibati din yung usa ka babae, okay? Yapong nga ka, yapong partner Magnum Hunter 20, nga sila migimo sa pagsalig, ni ininga usa ka lalaki, usa ka babae, na nagka-interes sa pag-asimo. Sa pag-assume sa ilang motorsiklo, apan wa man dahil kinimihimo po sa pagbayad sa ihapong obligasyon ng tukalila. Ang biktimang reklamante, tago na lamang una natin sa pangalan niya si Mama Desiree, ang mihimo sa pag-report ng gilid sa itong kapulisan. Tungod kayo lagi, sa pinapahigayon magdumapaisin niya, ihakinigi paninglan ang nahisitan ng suspensado ng babae nga na ila sa pangalan niya si Melisar. Wagid kininag, pakabana. Giingon nga sa dihang nagahimo sa pag-assyom ang maong babae sa ilahang motorsiklo. Giingon nga wa pa siya nga na tumagdumapaisin, wa pa siya ng anak. Buros pa lamang nga siya at mga panahuna, hangtod nga nanganak na lang siya, hangtod na abda na lang og tulo ka bulan sa iyang pagpanganak, wa gihapon kini giasikaso sa nahisgutan na sabong suspensado nga si Melsar. Gibot siya nga dihang midangob siya sa tumagdumapaisin, dinipo dahil sa tuwas dakbayan, dito niya na sa Iran nga naglain-lain din yung pangalan ang maong nga babae, o ga yahan na din po niya modus magdumapaisin nga magpakaroon ingon, nga buot niya nga mag-assume o ga mga motorsiklo, o ga sa iyang nga bahin po nga makakuha na sa same unit, yung saan sa araw niya harang i-paapas ang bayad, o ga matutpang nga tumanod yung po ang ilahapong nga kasabutan, apan ang nahitabong magdumapaisin, wa man din kinisiya may kimo po nga sa pagatiman sa pagbayad, dahil labi na siyang obligasyon nga to sa kanina i-assuman niya nga motorsiklo, o mismo din sa kumpanya para siya sa lugar magdumapaisin no, ang nahabilin po nga bayro nun, gidugang pa sa nahisutan nga reklamante kaya si Mang Desiree na ang mga pangalan ni Nabik, ni nga susitado, hindi lang na sa napoy Monica May, napoy Faith, naghantang uban. Tungod din eh, nag-report siya din sa police station for Carmen, aron nga ireklamo ang nahisutan nga susitado tungod kay sa iyahang pakisusi na na sila sa lapas na pulo ka mga individual na nabiktima ni inipong nahisutan nga babae. Nga susama gyapon ang modus, kung mo kining magpakaroon ino niya, interesado nga mo asyong mag-motorcycle, kung dihan niyang makuha ng unit, di na po niya iuli, o di na po niya pagbayaran ang mga nanag-iya po na niinigiingon nga ang nahisitan nga babae, na gahin mo pa sa pagsaad-saad, maglumapasin doon lang ito sa mga ipangpermahan ng mga dokumento, pamatuod nga, kini nga maong babae, lagi po siya ihapon din po obligasyon nga ito sa mga nanag-iya po din nga unit, niya ihapon nga ipang pangagipang asyum, tungod ni ini nagalaraw ang nahisitang biktima nga si Mama Desiree na ang maong insidente ihamat ang pakasuhan o ga-car napping kini nahisitan nga babae tungod lagi kay imbis nga nagpa-asyum sila magdumapaisin aron nga ginalagi nila tuwasan ubayad ang maong unit
4: So, dito nung hingan po sila nagkakomplikado ang tanan, kaya sila naman hapon ang nabagod sa mayroon nung dito po dahil sa kumpanya, dahil mapagod po sila bayarin, hindi po nahisip sa nasa sasado. So, wala po nga kami nga giya sa ad po mo na amount, naman po ibayad dito nga sa ilaha.

0: So, matos sa mga nga biki ma, nga di na niya buta, nga parugayin kini, tungod kayo sa iyong nakairan, sa galapasan naman ako na niya nahisbitan nga babae magdumapoy. Si, so, nag-iwan na po ang biki ma nga, mahirong tao ga, 1,000 na ako no, ang nahisbitan motorsiklo, nga ilahap po din pong gipasyo, nga mahalon man na po ko no, ang nga nahisbitan nga unit, nga ilahap po nga gipasyo, nga hindi po nahisbitan nga susitsado nga, iabot po sa pipila kalibo po ang nga kantidad. Pero man, pag-inoon nila yung pangita na sa mga lapasan, so, palagi po nila ikita po mga mga first aid, rasan nga nag-iwan na sila sa pagpakitabang sa mga otoridad. Aron nga nga, hisipan po nga unit nga giya, asyong lugar, ano po nga maong nga suspitado, ila pong mabawi. O kung di man, anda po sila nga magpasaka o patong-patong nga kaso, nini po nga hisipan nga babae nga naila sa pangalan nga si Melka, Monica May, o Faith, nga di pagyod mapiyo kung kanil bagyod po rin ang mga tinod niya identity tungod sa ihang mga ipanghibo pagpangilad. Balitang hipos di ka din sa PlayStation 4 Garman, kinis mag 120 ang Jawa Radio. Sa balita ang servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magkabantanan si Alzado. Alas 5.20 na. Matod pang John Burst nga, Magnube. Naibala na ba dyan to? Shout out si TM Supol. Mahal, pretty. Sa bao-bao karon, agay, mausap lagi ba? Mahal kayo. Mabuntag sa ni Nika Banyo. Niaslapasan ko na, minaw siya karon. Ah, sige, mabuntag niya. Dili ko pagkatulog, magdubibi sa netabo. Ah, lagi no? Amot lang. Ay, wala ko nagkakuan. Dili ko kinibang magkasulti. Kinagi, uban karon nga. Di pagkatulog. Sakitan sa netabo, lagi magigsoon ining kang Rene Batribunya. Sige lang, ano na magin ang kinabuhi? Huwag magin tamatagan ko sa tataman. No? Huwag ay takabalo, huwag hala o karon o maso. Ayaw na ka ng normal magin na ang tao lumalabay rin yun. Munang giingon na ginila, may gala ang kinabuhi, huwag siguro, apa ng kamatayon, sigurado. So, wala kita'y mahimo. Inularaman naman itong kinabuhi. O nang kita karon, mintras may gala nga buhi pataning kalibutan, pag-enjoy mo sa inyong life. Diba? Pag-enjoy mo. Paglakaw-lakaw, pagsuroy-suroy. Kaya mao man nag-iingon nila pag gasto-gasto. Di ba? Unya, pag amot pila kadlaw, mag-iso, ginukto, kaya wala na kwarta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ah, wala yung batasan sa Pilipino, no? Sige, taglakaw-lakaw, sige, gasto-gasto. Magin na itong batasan. Sige, gastuha, sige, palita. Resulta, pag amot pila kadlaw, hinukto. Ginukto ka, hinukto ka, pre. Ay, kwarta, pre. Laay ginin kinabuhi ko, ay kwarta, o ba? Laay kay pre, ay. Unya, so yung buhato na mong laay man. Mangutang na sab. Watuwat na sa tas 5-6 ani.
1: Magnum, buntag na nako. Pilipinas.
2: 5-6. Ito sa Turko. Arawan. Ih, pandamay nga kinabuhi. Sige lang. Nanamang yun ang kinabuhi, mga sukit ikaw minaw, no? Ang ato lang, may galang happy lang na sa ito, matagadlo-adlo na itong kagibuhaton. Ano ra? Kaysa mag-uol-guol ta. Huwag yan po tayo paignan na niyo, gul-guol ta. Api kay kos oras diri sa tong pagkuan sa tong kaburama kada butag kabutag na Pilipinas basa tas mga mensahe. May mutag ni Grace, Nifty Grace, good day, happy weekend. Merry Kabahog Puyod, happy weekend. Joy Martinez, may mutag ni Ma'am Joy. Kiring GB, good morning. Good morning Magnum B, naminaw mi karon sa imo. Ay, salamat gyud ya. Sa Gusa Motor Parts, di in regards ko ni Palang. Aman iya ko gipalayas. DN thanks Magnum B. Ah, sige. Diginil gipalayas na guno siya. Ayaw layas, layas tuod ka pero di aras gawas tulog. Gipalayas lang ka sa lugar kung asa ka matulog, tulog kag sulod. Sala ka matulog. Gipalayas man ka so di ara katulog sa gate. Gawas. Abay sa iro. Oo nga si Bantay.

0: mga farmers ginamo gi uban nga dili nato maatagan o mga input is because number one, especially kanang mga panubig kay rain fed ra sila so dili sila pwede magtanong balik. So mo nang advice na mo gina-insured na mo daan plus gina endorse na to sa uban ahensya no or departamento diri sa city government unsay mga pwede nga in livelihood nila nga dili agricultural no nga makapanginabuhian pud sila and even mga logistical support na magnum jun no like for example kaning drilling rig nga amo yung giangyo nga ma sulod pud do dako gid sa nga budget gid dako dako sa nga programa kay aduna man kita yung mga nana kita yung geo-resistivity mo ka na yung maka-identify sa sakto nga tubig sa groundwater. So kung ma-identify na to na gamitan nito drilling so dako kikinakatabang sa tong mga bag-uma no diri sa Rekbayan sa Enduro.
1: Di ba problema tuod ang o challenge ang sitwasyon nga sobra kainit so umintag sobra kainit magdumay mag-lisod tapag magitag tubig. Dayon ang mag-drill man ganit tap mura kang atong ang bangag na to dapat mabot sa dito tong atong kalibutan ba pero grabe kalaom ana ganon ako nga wala problema solar kay mas grabe siguro solar ana magdala kay super energy gun init kayo di ba pero ang iya mismong abunda tuod ang may tungod sa solar pero ang kaluton nga tubig ba. Di ba challenge na kining engineer Bernie kung magsuyop tag tubig dito magpadaplin-daplin tari tag sapa dapling suba ug na pamangalay tubig-tubig para makadali ta pagsuyop og tubig engineer.
0: Yes magnum jun actually challenge siya pero ang atong kan manggod water table is bisan pag taas ang ulaw magnum jun dili ka na uniform nga lahom
1: okay
0: no based sa scientific basis ana fluctuation yapon ang kanana ang tawag nga nag-fluctuate ang source gay ginakuha man gud nato basta natay geo mismo nang ginatawag nato nga good aquifer no pasabot dia ang buhi nga tubig nga regenerate regardless o kuan ba na siya no taas ang ulaw o nang groundwater atong kuhaon nang groundwater dia man gud ang tubig kadagan so ga regenerate na sila no in compare sa atong mga spring sources which is kana ang uban na buhinay gid na. No, so daghan man na may mga kategori gud na magnum jun o kanapong dool sa suba kana mga medyo mabaw ra kana edisad na no mo nang naduna kita natay teknolohiya ana kanang geo e diyan na to may bal an unsa kadaghan ang tubig nga atong extract.
1: Okay, so sa mga bukid-bukid katong elevated na mga area makasuyo pagid gapon nag tubig engineer para sa mga baguma. Tutuanas mga
0: yes, na.
1: Halos tumoy na sa bukid.
0: Yes, magnum dyan. Kaning kung masudlan lang nato sa itong drilling, no? Kaya ang atong machine, manggod, hindi manggod binagaan. Ito, ato maginang ito. Kung masudlan lang, wala gi problema, magnum dyan. Ginagi yung mga instances na may, for example, mwado tagtig na puluhan o bisigan, duwabog kina na area dyan nga pwede na ito applyan sa drilling. It's because mo lagi na may biliman ka ng purely kung anjin ang terrain na to, kaning bukid-bukid na may flat, nagyan pa yung mga flat, so muna ginatawag na rolling areas. No, nga pwede na to masudlan.
1: Kini bang na ako'y kaila, nag-ingon siya nga nagpa kalot ko na siyang tubig, doon ang mga 400,000 niya nagasto. O niya may lungtan ng sobras o sa kabulan. Ayha pa nakaabot ito sa tubig. sa tubig. Unya na matikdan niya nga kung panalitan iting init dali ra mo kwan ba dali ra mo undang ang aga sa tubig kay gagamit man daw siya og kanang murag makina submersible pump. Unya dayon nga automatic nga mo andar kung panalitan may tubig na ang source pag mahurot ang tubig mundang sab siya ana ba no mundang sab siya muundang siya kung mahurot ng tubig. Kaya naman, murag magtigom sa siya ba? Magtigom. Kanang mong gina-mention nga Gio, kining engineer, kung ba na, lugar, dali na ba na siya makapaproduce og tubig nga di ta maghulat ang dugay o gunya dayon, abundas tubig yun ang ato mismo ang lugar maproduce?
0: Magnum Jun, no, sa ako kong balikon, ang kanina mga technology na to, kaning Gio, diyan na ito ma-identify noon sa ka na ganun nga tubig para okay. Dili po ta magpataka o butang o

0: sa kadako nga pump submersible.
1: Uh-huh.
0: Eh magdepende ka na Magnum June mo lagi na kay kung ato lang ta magkal lang ta atong inantigo nga binuhatan nga uh-huh. technology mo na usay mamis misinterpret nila no nga abi lang kay tungod kinay tubig mo na na. So muna ang karon mas importante gid nga gagamitan nato sakto nga technology o gamit kay para at least man lang sa atong pag-design na Magnum June dili ta mo over design mo nang resulta nga mas dako pang pump sa kada ganun sa tubig regeneration. No, naman gid na i-comparative na Magnum June. Kusog imong pump pero hinay imong regeneration sa tubig. So dapat ito gid ta mag-base sa kakusog regeneration. Ayaw din ta mag-apply sa pump. Ayaw din ta mo invest nga nakadako nga amount kay mo lagi na di gina ko lagi na advice nga tungod kinalay tubig nga dili lagi daw kuno mawala ang tawagan niya kada ganun pero hinay ang regeneration rate.
1: Na ako'y amigo o kaya na nag-ingon siya nga kinisiro pagliw ka ni sir tubig yun eh ano, mabarang gamit siya stick ba gamit siya stick kinisiro o kini doon ka stick stick nga murag murag metal ba no murag metal ana so ganit siya doon ka mastick pag tuyok sa stick mupunta niya kung dito sa area nga na ay tubig. Mura bitag, I don't know, matawag ba na ito nga scientific na or di man magic siguro. pero naging naman itong tao po nga nagtultulog asa napit ang tubig nga ato ng pampuan, sir. Pampuan ko nga, upan niya po pagampuan na. Kaya maghahir sa kulog ka ng mga nitibog yung pag-ayo. Nga mo ay mag-ampo dito para gin nga naging tubig nga magabas. Kabahin ba na kining engineer sa J.O. nga imo mismong ipasabot nga mo tabang sa pagtumbok o naabagi tubig nga masuyop tadiha sa mga area?
0: Actually, Magnum June, kanagin na siya. Ako, nakasinati yung kanag mga sa katigulangan, no?
1: Uh-huh.
0: Sa mga kaniyadog, yung water diviner ang tawag na.
1: Water diviner? But,
0: yes, o lagi na Magnum June kasi garagali at mga kaparian sa una na yung mga gagamit anak. Pero mo lagi na Magnum June, dili sa kiko mo endorse nga na recommend nga na nga setup. Kaya mayo mag-itong nagit scientific basis, no? So mo nang sa atong jurisdiction, wala agad na. Lagi na nga technology Magnum June, lang makita na ninyo kung sa itsura na, lagi agad siya.
1: Okay.
0: O, dili agad sila pariya.
1: Engineer, sir, salamat kayo. Thank you. Gawas ko doon na kayo minsay sa mga mag-uma. Labi na ninikaroon nga ang Super El Nino kana bang gikabalakan nga maoy magatang kadaot sa produksyon sa mga mag-uma. Labi na din sa ato Dakbayan, engineer.
0: Sige, no. Sa ato mga tagapagpaminaw din sa Dakbayan, sa ato mga mag-uma o mangingisda, no. Ako dito mo ang hangyaw again. Kaning still please kan gyud kaning adto gyud mo sa among opisina kay tawag ani kami gahatag kami preparation gabuhat kami preparation kay mao lagi kana ang mando sa tumalandong mayor nga iplastar atong mga mag-uuma og mangingisda no sumo kanang ang amo ang ako lang yung hangyo pod nga dili sa magpanic no ado na gyud forecasting Super Niño pero kami pod sa city government together with Mayor Clarix o yung nag andam gid kita, naghatag kita og even gali og information naghatag sa kadaghanan sa mga mag-uuma nga pan na sa gigis magpanik kay aduna kita iprograma no nga gibuhat para sa inyo ang mga mag-uuma og mangingista diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Engineer Bernie Daba ang atong city agriculturist. Salamat sir sa mong panahon.
0: Salamat ug magninjo na manumaylin.
1: Oras pang-action alas 7:32. Sa mong pagbalik naman sa panumdom, ato ba itong idagdang minabi si Director Bindiho, pero di pa gina available ng panahon na magnumailin. Kaya morag na, siguro karoon na morag dalang pasingot pa. Sa labi na kasabado karoon, no? Dalang pasingot. Parang ha, permanenteng lagsig ya po ng lawas. Oo, kay di man ka, sa kalagsig sa itong lawas, kita makabaton o bahandi. Kaya kita walang ginag, health is wealth.
2: Oo.
1: So, kung may kag... May kagpanglawas, di sayon alang kanimo ang pagkabot, pagkaplag o bahandi. Standby sa mong pagbalik, oras alas 7:33.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition!

0: sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
1: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
2: Sa akong kanunay,
1: andaw adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
1: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gidkin.
0: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.
4: Magnum 45.
5: Sa atong pagparang nanabita, si Engineer Nitz Oclarit, ang manager sa RTA. Engineer, kuya, may buntag.
6: May buntag, kuya Maglum Jun, Maglum Ayrin, o sa atong mga tiso, hindi pa minaw mayong buntag.
5: Kung sa plastara sa atong traffic, karong umabot nga sugod umad lawa, kinin nga kuya.
6: Yes, kuya Maglum Jun, pagpagandam sa umabot nga celebration sa ika City Day size charter day sa atong nakbayan sa Gandioro. Umangat lawa atong temporaryo nga siradaan ang dalan diya sa Neri o Gabiwila. Kining area gin sa LP Blue Asos Heroes

0: park mag-room dyan, no? Kaya mag-room dyan para sa preparasyon sa activity sa maabot nga Lunes at long Lunes. Ang kinatibukan gyud sa atong traffic scheme ni Kuya Magrum Jun, sila dala to temporary gyud ang kining tibok dalan sa Telsoneri o arin ng Buwila, no, kini sa Divisory gikan sa Corrales, sangkot na din sa dalan Capistrano, para nga ma lugar ma tahirura na to ang paghatag sa programa sa ulog sa atong ika-16 nga charter anniversary. O ang binyo gyud ni Kuya Magrum Jun sa imong nga State of City address atong halandong mayor Mayor Clark Soy dinhi sa kining bag-o gibuksan na Kuya Magrum Jun kining El Pueblo Associate Heroes Park dinhi dapita gyud ang programa. So pagpangandam sugod na gali atong yaging adlaw pa Kuya Magrum Jun kini siya tiwason gini sa hantod na sa adlaw gyud nga mao na nga atong charter day.
1: Murag foreign pa siya kung dalong ka ng El Julio Association. Ito yung ngalan na kani adto kuya?
0: Bonifacio Park yung magilang.
1: Bonifacio Park.
0: Bonifacio Park.
1: Karong gaya mo ng El Pueblo Real Story Heroes.
0: Pero may marka niya sa una, hatod na karon kayo yung Jun, kailangan El Pueblo Real Story Heroes. Pero mo na may ipasize kituwar karon, so sunod na po ta sa panuwar karong panahon na.
1: Huwag ka parang nabaguhan ko man El Pueblo Real Story Heroes. Kidding.
0: Maski ako kayo yung Jun, pero malagay atong landa na niyo, Bonifacio.
1: Bonifacio Park, nga in town kagahapon, medyo nabisgo sila itong gahapon. Monumento ni Bonifacio ba kay wama na lang siya gulak. Anyway, kining siguro mas sayon o maintag El Pueblo. Marag-arang na lang, no? El Pueblo Asos Heroes
2: Park.
1: Heroes Park. El Pueblo Park. Marag-arang na lang siguro, magdali na, no? Anyway, kining so, kana unsang oras magsugod kuya gani ang pagsirado? Anong mga dalan?
0: Pagsirado, kini nga portion yun sa El Pueblo Associate Heroes Park, yung Magrum Jun. Unyang gabi, amo nang sirat ang gani.
1: Okay.
0: Unyang gabi, mga alas 10, kay sa yusap nga, ug mga atlawa lugar, ang preparasyon na. So, naay may pang put up diyan ang mga lead wall, ug uban pa nga mga kagamitan lugar nga i-plaster na kaya Magrum Jun. Pero kini lang nga black lugar, kini lang nga portion, pero ang kinatibukan yun dito na siya sa gabi sa Domingo lugar para nga andam na siya pagtaabot sa adlaw Lunes.
1: Kanarag yung portion nga iya mismo sa El Pueblo Asos
2: Heroes.
1: Or kaniadto Bonifacio Park. Napa ba nagbarupas Bonifacio dito? Or wala na?
0: Nagyapon. Nalantaw ko na kuya Magrum Jun itong park. Bukas kin sa kwan. Hindi nga parking. Napa ba siya? Wala ba siya hilap din?
1: Nagunit gap.
0: Nagbandira pa to yung sundang dito.
1: Nagbandira pa yung sundang, no? Okay pa. pero kanang maong parke, marag, mas ba na, pag kanang El Pueblo Asos,
2: El
1: Pueblo Asos,
2: Heroes
1: Park, kining, painungod gap po na, ni Bonifacio, ano ba? Painungod bagid gap po na, kanang parke niya, kang Bonifacio, kaya ganyan lang nag, Bonifacio Park kani adto sobra bitaw parking nga murag ipahinungod kang Bonifacio. Karon kag himo namang El Pueblo Asos Heroes Park kining lahi na bay gipahinungdan na kining kuya sa mong nabaluan.
0: Sa akong pagsabot niya kay Ma'am June sa gipahinungod gyapon kang Bonifacio kay kadumduman ko sa atong mga subject sa una.
3: Cool. Okay, para ang mga bata, ang mga henerasyon, dapat if they are, for them, we want them to be like Rizal. Meaning, we want them to be critical, we want them to study, explore more studies, no? To question kung sa'y mga kakuan. So,
4: ang mayag ni JC Salon, Heads of Sites and Properties Management Section sa City Museum.
1: Sa Tumagdum National, gibutyag ni Senate President o regular Senate President Alan Peter Cayetano na mas nagkagrabi. Karon ang pagpanghandog sulod sa Senado. Mato ni Cayetano nga mao'y gigamit ang bahad sa mga legal nga kaso aron impluensyahan ug diktahan ang mga senador. Ginugang pa sa senador nga ang susamang matang sa pagpanghandog gigamit usab aron manipulahon ang impeachment process aron masigurong makonvict si VP Sara Duterte ug matamuran ang isyo sa flood control.